0: de kalung nan ti akunun ti gen buung di hurotul ustaak salo
1: jërëjëf mbokk julit yi jërëjëf mbokki talib yi jërëjëf mbokk yi nga xam ne yéen a ngi doon ànd ak seen rajo Jant BFM 95.2 ci Touba ak Thiagnaram 88.6 ci Dakar
2: leer gi FM 94.6
1: mbokk yi ñu ngi dellu di leen sant bu baax a baax te di leen gërëm ci li nga xam ne moom di déglu beeg bàyyi gi xel li nga xam ne moom di programme bi leen xamal ni nag agsi nañ fi nga xam ne fi la ñu fas yéene yemale li nga xam ne moom di suñu programme tey incha allah su ko defee rek jox leen di daje incha allah ni ci suba ak jàmm ci kàttanu yàlla borom bi gërëm di wax rek ngeen xamé ko nonu le di ñaan kon suñu borom rek defal ñu li nga xamné rek moom mo di fanaanu jamm wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: bari fumi wax di tuddu Touba ba diko askarale sax ci bopam ila Touba ya lolu dang ko gis ci ay beet yu bari Touba ya ba Touba ya sama Touba digeunte bobu ken xaju fi mom rek la dako taf ci bopam dekk bi di Touba Serigne Touba am fi juroom ñaari at ta ben seconde bu Serigne Touba am ci barab rek yegum tok benen waxuma la juroom ñaari at lim fi tarbiya lim fi jangale lim fi def ci jaamu yalla kon lim fi soti ci leer lolu taxna dekk bi rek doyna sekk ñu mëna wax ne dekk bi dal dekkub leer la dekkub tawfiix la dekkub ngeneel la lim fi ñaan lepp na dem ci mëdebul fonseeni ci xéewal yi tawfiix ji di dekkub jaamu yalla dekk bi ñu doy dawe sheytaani ba taxna ku bëgg di fo bari bi fawu kay day ak ci xaanu kay ak jumtu kay yi mom du la fi jappane xana nga dox lu sori ba genn ko te noppale gut wala ngay neubutu te noppale gut motax na jarna yalla def nga nek ci dekk bi ñew fi di siari ci niko señ muntaxa waxe won rek na li fi serigne touba rek di andi waxon nako am jitu rew fi ñewon ana señ yalla dekk bi mom ku fi ñew serigne touba rek la fi wara andi la ne wul rek fi andi motax ñu bañ nak yenn tiaxan ak lenn luy ñu ay folklore aduna bu mu fi andi kenn kon bu ko fi kenn defé lepp luy tiaxan lepp luy ñaawteef jax sa goor ak jigen goor gu toggu ab jigen ci welo ci jakarta ba noko meuna tuddé tambli na bari dé tambli na fay bari dé man xama ñi sam war may Touba jambar lañu ay xana dañ ko yegul xana dama defene itam xana dañ ci joko wut ak ñi nga xamne ñoy yore karangi gi te ñu nek ci telib mi ngi am deug da tax ñu liko wax na moy japp na xeyna dañ ko yegut ñu mbeug leen ko yegal ne gis nañ ko ndax kat man da am ko mun kan fa ñu xajeku bi yadihi wal yasir fa bi lisani ani ñu sey fakk xalbi yu tarka baful iman yent bi sallallahu alayhi wasallam neena ku ci gis am munkar ci lool munkar la moy lu bon nang ko jema dindi ci saloxo boko mané lool na dafa am ñuko man mo soko mëna nga dindi ko salami ko netet ko waré ci labiré ci waaw ñakoy def sa amana ñaka xam la waye nga labiré len yow boko mané waye tam da na ci bok itam bu fekke ne loola jëru ñitit nga yeglé ko ngir ñi ci wara taxaw taxaw ci ci cadre mom motax ni ci wax bu le lepp boko mënu nga nakalu ko ci saxol te lool moy li gëna neew doole ci ngëm ci lo def naan keen tali wuko waye lu mel non de ak jorgu tolgu doy war ci goor rawati na ci jigen batay de mi ñi am deug la nak ñi ci gis di len ci japp ak di len wax liñ wara def bari na de waye batay bari na li ci dess rek kon nak lola duma wax sax ñi nga xamni ñoy taxaw walu gogou waye demé ni ñikoy def seen bop ak wa dëkk bi seen bop ñom ño wara daw lu mel non ndax ya dëkk ko xamne moy borom dëkk bi li nga am lepp yalla jaarale ko ci mom say xewal ak say tawfiix yépp mo la ko liggéel gaddu ci ona baak yépp yow bané ko yow tawfiix ji rek nga déssé xana kay war nga ko sant bop bokku la ci dang koy sant nak ci dara ëpp ko ci doole moy nga top digëlam moy ti tare warmalakum dekk warmalako dekkum tedd bi nga xamne wax na ne fuñu ma sand tuddu dekk bi day mbeg lol ba da nañ ci sako sax am mbegam di tuddu tuddu dekk bi ku ma sand ñew ci Serigne Touba ne ko Touba la bayiko lim lay jox ci yitte waye mbeg te mi andal sax dalay yim ndeysan ci ma parti la yalla ci morom toliko leer ki yermane mom señ soxna mariam kunta mom ak señ fallu ñoo bokk lepp moma netti man ma deg xamna ñu bari deg nañ ko xeyna ci mom waye man moma netti nax yalla boole won ma ak mom lool muy sama bay waye nak mu defal ma xaritit nak fonkon ma lool lu bare bare lu ko da def rawti na magal mi da taxawal ak yu mel non dama da wodi ci waxtaanu man dima ci joxe kaddu itam boole ci kon nak lolou soñ ni ma rek la ci djublu won na sax matewuma ci dara nak ci yoyu matale wu mako yit nak way soñi mané ci djublu wa wala mom la ci déggi waxna mané bim jaayante ak serigne bi xéssé bi day gudd wayé bam jaayante ak mom ci boba sax ci sahir ndaw la won ay atam yu jëk la nékkon soxna ci tédd joju waxon ko ko fekk mu am yéno mam cheikh ibrahima fall am lum ko joxone ci adiya ndaysan mo ñew ci soxna ci tédd ci mo xamal ko dé mel nga gaaw dem jaayante ci serigne bi
1: jox ci adiya deglu
0: téñé ko ko diki jox ko serigne bi jaayante ak mom mo nako lo bëgg serigne bi nako lo bëgg mo nako xana bëgg dëkk Touba xolal lool néna serigne bi lool dafa mel daf ko def xal mo ni tay so bëgg gima bëgg Touba ba ci bi ci tan ci ñu yu tuti sax xam nañ ko xolal lool amna ci ko xamne bam ko waxe ci walu Touba bam xam ak yité wom Touba ak lu mel non dañé ah mané xom mané wona ci sa yitém toll na fofu xom wala mbok dañ ko xomone ci yité fofu la toll ci xam ci ci yitém xam xam na manam ag na ci xam bëgg fi ma toll ci Touba ak ni ma bëgg Touba kon ku bëggun Touba la du mata baye xel cheikh muntaha lool la xam motax waxtu wona mu ci gëna soñné di set ay pex yo xam dana tax ñu gëna waggar ci dëkk bi ndax amna ñeneen ño xamne kat ak yaq kat yi setan nga yembu len mo buñ sañon Touba ak dëkk yépp yam wala moy raw dëkk yi sax ci walu yaqte ndax mu ngi sef fune fu bari yaq Touba rek nekk fi fo xam moy leer niko ci Abdoulaye Mbacke waxe won amna ño xam lolu bëggu ñuko ñi ngi yaq nak ci buñu yaq nak dañ koy jaaré ci biir ndag bi mu ñi xam ño fi askano bokku fi niko ni wax na mom la mam ci Ibrahim Fatou de la Taala an waxon seigne jabayo ñu yoon bi ñang nako ba kene mu ta joge ci bité ñaggiko bëttuko way xana kay la koy bëtt ci biir ñag bi lay joge ci loolu dafa na mi feñ kon ku ci nek am ci responsabilité war ci jappali sax mu taxa ci sa bop jappali la ci jappali ci sa bop niko ci Mamadou Moussa waxo te am bok kon dëkk mum fonk la wata damay fara di wax na sa do da jar kuy dëkk di dëkk ci dëkk bi mo xam ci chef de quartier ngay dem far nga wara jubali wala délégué de quartier ba wala ci mairie ba ngay dem bal ñu la jox fo dëkk bal wut fo dëkk bal ñu la ko jox na fekk ñu am kay liñ bind yo xamne ma lebb fo sey lañ ci traduire ci lak yu bari so dëkke ñu sét lak wo mëna jang ñu jox lako so mënu ñu jangal lako nga xol condition yi ci seigne bi wax ko wara dekk Touba nang ko on ko ndan wara mel so ci ande nga signé so démé ba nga xamné la nga signé won nak nan nga ci delu ginaaw fekk nak waxon na né ko ci delu ginaaw nga jëlat say bagage rek wala am ay daal yu lay tek ba lol li ci sess ndax kat am nañu bari ño xam ngeen dañ leen dekk bi dé yamone sax mo do fadr rek yamone sax blat waaw kilifa yu tedd yoy ci la ko waral moy dañu dem ba sess rek ñu bëgg yaq ñom nak ñoy sammu yi Cheikh Muntaha nak lool ci la taxaw kon deug la nim ko waxe moy nañ leen jital library le jabatu mam Cheikh Ibrahim Fall giñ ko tek seen loxo lool lañ leen wax ci looli la am deg ñom ñu wax ne lool la leen serigne bi wax ci lool lañu taxaw moy library ka deugar bop nak nga na dañe fokk dana ko def ñu taxaw nak neel nak do ko fi defé
2: Kenya FM
0: aw do ko fi defé kon dal kenn ku ci nek koñ ba nga dëkk mbedd ma ngay jaar da nga gisi yaqut waye boko gisé yoyé xamal na ñe yoré walu gogu mënu ñoo daj fepp xeyna waye nak yow jappal yaari fi représenté wuro ko sétan boko sétané ka da ngay dugg ci wujunatan an hatikin maridi ah Serigne Touba de wa jannatin li salikul murid kep ko xamne da nga sobu yon di top manam ci gata da top ndigal baye tere lol nga nek Touba yiwe ak yiwen ak yiwenal ci wax ak jeffe ki pass pass ak ntol Touba aljana lay don ci Touba aljana waye ku fi nek na xati ndigal nak lo neex wax lo neex def nu la neex defe lo neex waxe lo neex solé Touba mo lay genné bok waye ku bëgg xoti war may Touba ci dou ngor nak serigne bi limni defal lepp war nañ ko sante bu baakha bax waye na woruñu taxaw mukk nan dañuy jema xoti war moy dekkam bi di def lo xamne bëgguko ay bu ndaje ak mom ay bu ndaje ak mom tey goku katcha yalla ci yalla musa wata ci amon duma taxaw ci wakar ci ayu ma del ci wat fofu nak fima don wax moy kon woné re señ Touba ni bëgge won Touba waye nak yalla dañ di natto ab jaamam ci lam gëna bëgg ci tayam bëgg dañ sé ci lamuy bëgg ñaar mu natto ko ci man damay gis ni natto yi man na ni mi ngi tambalé ci genn genn Touba ci amutone señ ñu dugat fi ba niko nim fi ñëwé ñi diko siyar ci taxaway Cheikh Moustapha mu tedd bi borom passé bi ak taxaway bi ak el mo rafet ak fitwa mu ñëw ci natto yi la kon nak ginaaw lool yag na ko bëgg ñaan ko fu bare bare bare tawfiq jojju nak bañ démé ba yalla def mu am ba señ bi ñew Touba xam nga lool mbektem la dé ta am mbektem moy suñu mbekté kon bis bobu mata baye xel la fatlikou ci alquran fatlikou ci khassida mo tax yamun taxatam dañu bis bi ci suñu bis la mu diko ndundal ci kër señ Touba gi ci alquran khassida and ko wa daay ci tarxé ñu fay jàng ay khassida bobu set wata ma ngi ci bis yépp da nga xamni señ Touba ni bëgg lu baax rek occasion bu ñew du bëgg ci muy bisé ngeenel yi ndam bisé dafa am ay ngeenel yu ci yalla def ci yene bisé du bëgg mu rëccu wata mu bëgg mbolo bëgg ko and ak mbolo mepp su ko neexon mom rek moy bëru kat ci abdou kham dundal ko waye nak moy yir fi ñepp ci yene ne ñepp jam yema ne ñepp ci yiwi motax mu yaatal ko ñepp mañ ci jëriñ ci ba ci day gis lay lut khadar bu jotay boko tuddé sax xal dañ dem ci soxna may mona wa xam lay lut khadar khairu min alf shahr ak li ci yalla wax ci alquran ak li ci nek ci tawfiq way sa mun taxa dañ yiwi kat bu ñu raw wa tax da koy dund ci kër señ Touba ak momi tam ci alquran ak qasida ñi fanane jang bu bëcc ah niku non itam gam far waaw ma gay gi mom mo koy woté diko ñepp mo xamné ni ko ak khalifa mi tédd yata défé waye ñëwul ci gamu cheikh muntaha da koy wajjal bu baax wéru té ro nga gis ñi jàngé khassida di diko wajjal bu ñu démé ba ci guddiga mu and ko mbolo mi gis ci kër señ Touba gi ñi diko fa jang fanane ko fa gam mo beset ku reeli rawatun wa isbu tarqiya bu ci daaru minam gogo gis ñi kër señ Touba gi ñu fa dayali señ amsatum señ abdul hat na ci borom yok ko tawfiq di jambar lol mo fa mo teewal ko fa waye di ci taxaw taxaway bi am solo moy mu nekk ci geneen walu gum cheikh mom du muntaha tubarkallah bokko ko mbolo mi ñi diko dundal mu jox digal wa rawd rayahin ak wa muqaddamatu khidma yitu señ afia buso al imam ñom señ abdul hadd waye señ ahmadu badawi ak ñim ko andal ñu fanane ko dund ci jumaaje moy lu am solo la cheikh mom taxa diko taxawé lepp ngir bëgg re yiwo ñu jari ñoo ci ñu ñew ci koor gi nga xamne bisi koor gi yépp mo bisi ngeenel la mom itam bis bu nek bisu fet la koor mo bis yep fet la
2: wa
0: bisu ngeneel la bis yep ngeneel la ci bëgg djublu bisu koor yep bisu magal la mu yakoon bis bi set da nga fexé ba dund ko ne ko Serigne Touba da dundale ñu am waxtu mo xam ci ngon gi ginaaw takku sal da na tok ñi jang qasida wa isbu tarqi kurel yu wute bis bi set ak kurel yu wara ñew jang ko ba lu ma waxtu wala waxtu genn wal ñu ñaan ci lepp day tok de ñu jox ko téré bi xassida bi ñu jang mu tim ko diko and do mbolom bu lu ñu jang rek mom mu tek ci beutam and ko ak ñom kon lolu ak yitté la way yene ñepp jamm la yene ñepp yiw la way dund la tam do nga xam do na la ta cheikhul qadim da ko taxawé kon wala luma ta baye xel la ñu war ko fonk bu baax dundal ko mom gamu gi bu baax waye tamit sa xamne li Serigne Touba wax rek doyna sekk ci jéccu wa am dana maye nga mëna am melna ko fekk won jamani tib sallallahu alayhi wasallam and ak mom ci xara ya ci lolu ci nek ci yiw ken xamu num toll gi sam lim ci wax ci aljana manana day may aljina sax far ah yu bare way ci ko ko dundé ci tekko ci sunna nak bañ ci xaan buñ ci djublu adina buñ ci djublu wote ngir bëgg ni ma dajal mboro mi ngir ni dama bëgg kumbal fi wala ma def li lolu day yak jëf lolu bokk ko am fu lebul def lolu dedet mukk bu kenn may setan dila def lolu wala aduna dala yakal ci mënul la dar amut dar lum la fayé waaw kon na yalla rek tax yalla am fay mu fekké na amna mbolo mu koy def demal bokk ci budé am mbolo djégé won la nga man ko def doong bérul nga def ko yak sing njabot da nga selal ta yalla yalla defal tawfiq sa mo lumu taxa yalla fi yagul tawé tay ci del ci inshallah bako ak borom tuba ngeen khulafa al qadim ngeen waxtan len di war roy len di war ñom dañu tipo yalla yalla tan len dañu fétu yalla yalla fétu len fep ku len top yalla ginnu ko ku len sopp yalla sopp ku len jublu yalla jublu ko ku len jublu yalla rabb ko ya jitu yalla ci borom yok leer ki yermani ci ñom ki fi nek tay ji borom pecc mek tim cheikh muntaha yene fi yagul tawé di siatu jabaru serigne tuba gi yep sax bayiwu ñu kenn len dig dajé soir jam na ma jottale jotaay bi jambal islam ki nekkon khalifa bu ñek cheikhul khalifa de la anu sama wallo mustafa radi Allah ta'ala anu fi la ci jent bi fm seigne ablaye sam seigne fm nakaru la bi allah ibrahim ci seigne allah ndjay leer nga fam lu seigne cheikh lo ñu ma andal ju ak jubal jubo jek jek ko jeri ñukoy yene kep ku dekk ma ngi dekk no fi suñu rew wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa bareka.

0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mbok auditeur yi ak mbok auditrice yi gannaaw biñu sante yalla suñu borom julli ci yonent bi sallallahu alaihi wasallam tay nak dañoo amat xol bu sedd ak mbekté mbekté bi wessul kilifa go xamanteni ni fimu bok rek wax deug yalla su togon ci buruxam tabarakallah mashallah yalla dana ko teral ndax fimu bok lool rek ab tir la waye nak waxtan moy ubi buntu waxtan nañ amna luko nakari ci media bi wessul ñi nga xamni dañuy genn di wote woni damay ñaan wala damay fajj mu dem ba neena batub asrar donul lu yomb ndax yalla mo ni won yutil hikmata man yasha wa man yutil hikma faqad utiya khayran kaseeran gannaaw yalla da bañ ba seppi ni moko jox kuko soop kon na mbir mom buñ ko bëgge jël wër ko ci mpenj ku jog ni damay nangam lool da ko metti tax mu am ben bat bo xamni daf ko wax muy law sakata ahlul haqq la zanna ahlul batil annahu alhaq ni ami deug yor lu wer sa borom jaglen len ko suñu toge ni ak ku dem ci radio wala ko wax ci tele melni ñepp neena bu boba ñey genn di wax ta yoruñu lu wer nit ñi dañu japp ne ñi ñoo yor lu wer dañu jël ñepp masal leena ta bu su ñepp yamon am ñu gedd seenu cër motax ñu dagan ko ko mu mayñu ñuko ci sant nak bu baax ndax waxtu wi ñi wax ak yeen leer na ma ni ñi tok diko xaar tabarakallah ma sha Allah waye nak gannaaw may nañu ci jotam ñu def ak mom emission ngir yaatal ak waxtaan ak labiré liñ ci jublu rek moy képp ku jëflante ak mom ñun ñi def ak mom émission bi dañu ci jëlé ab yool bo xamni faju aaje ja nga cey am ndax wallahu fi auni al-abd ma dama al-abd fi auni akhihi duma guddal yalla dañu dimbali ab jaamam taxaw ci lepp luy dimbalal jaamam fek jambi mi ngi taxaw di dimbali mokum jaamam ci lam ko tané ci lam ko ëppelé ta yalla rek tax lolo tax ñu gën ci sawar top ci dagan koko muy cheikh abou bakkar niass cheikh bi nuyu na la bu baax tay am mbékté na ci jakarlo ak yow ma bay nga nuyu auditeur yi
1: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Sey Moussa ñi lay fay di nuyu mbolem auditeur ak auditrice yi fep fuñ mënta nek mo xam ci biir rew mi ak ci bitim rew ñu ngi leen di wax assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
0: Cheikh Abou Bakkar Niass kan moy Cheikh Abou Bakkar
1: wa aduna mom xam nga wax ci sa bop mom mu yombul waye Cheikh Abou Bakkar mi ngi dëkk ci Kaolack ci Madina Bay ma jàngé fi ci rew mi alquran jàng fi yi nga xamanteni mom la fi mag ñi daan jàng bam ci paré genn dem bitim rew jang fa bam fa ay diplôme del souat fi ci rew mi ci gatal ci suñ ko tanké lolu dal moy suñu jajjar
0: deug la cheikh bi nak al asrar bat bi dem na ba fiñ tolni melna ni amatul valeur ndax ku jog dox ci ku jog ni damay nangam li neubu du lepp lañuy wax ci penc du lepp lañuy won ci penc te yalla dafa bañ ba seppi mam asrar lan lañ ci mën ak lan la meuna def ak lan la meuna dindi ak ko xamni ni dem nga ci kuko xamul mu jox la ban danger la meuna jural
1: waaw xam nga asrar borom xam xam yi dañuy wax na ñu ne ki nga xamne xamul ko jël asrar bo xamanteni dafa damu jël ko jox ko nit ko mu jëfëndiko ko galankor yam ci meuna jëlé kenn xamul num tollu te legi dafa bari ku naan mana jël secret bo xamanteni xamul sax secret bi lan lañ ko tëgge ndax secret yi dañ koy tëgg ci basmala yi dañ koy tëgge ci fatiha yi ñu tëgge ko ci nangam bari na tay kuy fajj soko tegalé secret ne ko ci li ci lan lañ ko tëgg mënu la wax ci lan lañ ko tëgg koku nak suñu da fay fajj da fay yok febar waye du fajj kenn légui nak lolu mo bari na ku ñuy tuddu dal fi ne da fay fajj yalla sédd na bala mo fajj kenn da fa rëñké ci bopam ba paré ndax mo gëna febar ñëpp
0: lutax
1: wa ndax xam nga aduna lu ci ne mom sokoy wax da fay fajj nga maîtriser ko xam ko waye lo xamul maîtriser woko ne da ngay fajj nit ki dang ko bëgg lor waye bëggo ko fajj
0: jeul jeuf mbokk yi koku moy cheikh abou bakkar niass de ngeen fimu ubbe tay ci la biré bu gatt bobu ak teunk bu gatt bobu señ bi dama ñew kullukum ra'in la yanti waxon wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati man wayjur wu ne sam nga te ëlëk daan la laaj te gis nañ jamono ji kasso yaangi fess xala yaangi te ñi ñi ngi faq ñi ñi ngi gaday jigen ñangi nek ci nakasu du nonu ta wayjur yi am ci responsabilité parents bu ci bëgg teunk sax njabot ci njub teunk leen fo xamanteni ni leer na yow danañ aw fa nga xamni yalla dana la gëreem ci yor ba nga leen yor ndax mënes na la def lu mbir mo xamni yow da nga teunk say dom pour ñu budé ndialo duñu ndialo budé satchu duñu satchu budé tux duñu tux budé nan duñu nan ndax amna luñu leen mëna liggéey wala def ko ba tek leen ci barab bo
1: waalaj Moussa lañ nga secret bu am solo parce que légui dafa bari wajur yo xamanteni bari na ci ño xamanteni dañoo dégager sen responsabilité ci sen njabot ta njabot kèn du dégager sa responsabilité ngir kané dafa nek ci luma nexut motax damay dégager sa responsabilité parce que tay bo dégager sa responsabilité lépp lo xamanteni daf koy def ci lu sofano ak diine yalla daf la koy hisab yow ci sa bop parce que kep ku ci nek yalla dana la laaj nan nga yare won sa njabot su fekke ne yar ba jar na yon yol ba nga xamanteni mom xale bi daf ko ci am yow ya ko ci epolé su fekke ne safane wala tim lang cey am mo epolé cey xale bi ram motax nit ku nek war nga fexé dal ba base bi nga xamanteni mo ñëk moy yar bu ñëk bi nga yar ko sa njabot ba nga xamanteni dana xam fu muy tek tankam té itam ginaaw bu mu xamé fu muy tek tankam ba par amna ci lo xamanteni dañ ko ci dimbalé ndax mag ñi bu ñëk suñ amane njabot wala seeni soxla dana am secret yo xamanteni dañ koy bind jox leen ko yi mo xam yu ñi naan la mo xam yu ñi jëfëndiko ci nangam képp ko xamanteni jëfëndiko nako dana mucc ci ndialo dana mucc ci sa tour cigarette dana mucc ci nan sangal dana mucc ci anam yu bare bare ci jëm ci yoy lool nak moy ku ngey xalé bi ba nga xamanteni lepp lo xamanteni bëgg na ci duggu dal lool mo koy orienter ba nga xamanteni ci yoonu siratal mustaqim ci lay teggu
0: deug la kon siar bi tay ji kep ko xamni bañ nga sa dom sacc wala mu nan wala mi ngi koy jëfëndiko nga bëgg mu genn ci tay bu la sétsé mën nga leen ci dimbali
1: du sax lu jafé yeen jafé sékel bi buñ ko joxé mu jëfëndiko ko ci katunu yalla su fekké né ko xamanteni la li ci ëpp li ci gën nak moy ko xamanteni bala mo départ di nek ci lool nga jox ko mu jëfëndiko ko su fekké né dem na ba passé dimension bobu non fekk ma nga ca dang ko koy jox ti mu jëfëndiko ko ci katunu yalla lool dañ koy dëjëlé ak mom ba nga xamanteni xelam sax do ci nek ci katunu yalla lool mom yaakarna ñi nga xamanteni xam nañ yi fi mag ñi bay won xam nañ ko secret bo bu baax baax
2: mom serigne aboubakari nias nak mo ngi nek ci tableau kunun de tali bi joggé croissement ñag jëm ñaxiraat bo fi accès bo woté ci numéro téléphone yi dañ nañu la jël ci muy 78 529 46 18 78 529 46 18 wala 78 544 99 99 78 544 99 99
0: seigne bu fekke da nga am jabot gu jigen te jamono ji xale yu gor yi te ba melni man xamni mom soxnay rek takuñu bawun han nga bañ gor nob len fo ak ñom xeyna ñu wonay ci lor wala ñenn yi han am ak ñom tu tank ba pare bañ ko nga bañ sax njabot bu jigen lol dal len ndax meun nga leena defal lo xamni gor danañ to gor fek yalla dogal al khairi ci ñom
1: wa xam nga amna secret bo xamne mag ñi dañ ko daan defal sen njabot yu jigen yi secret bi kep ko xamanteni jëfëndiko nako kep ko xamanteni takul la bu ñëw ba bëgg and ag ci yow dootu doon gor secret yo mom yaakar na kep ko xamanteni jox nañ ko mu jëfëndiko ko kenn dootu ko mëna say say waxuma la nak di ag ci mom kep ku ñëw ba tim ko dootu doon ci gor te yaakar na ku doonut gor monta man ci jigen dara ba ko yaaxal dara
0: mais loolu xana ñi tukki wara baye seen soxna ginaaw bañ ku leen teddé wala ku leen def yenn yi xana ñoñu war nañ ko mëna faggu
1: waaw loolu amna ñukoy sa faggu ño xamanteni dañuy bañ ku and ak seen jabar amna ci sax bu gëna graw bobu ñi nga xamanteni dañuy am jabar ta bañ ko and ak seen jabar amna ci secret bo xamanteni buñ leen ko ligéyalé ñu jëfëndiko ko parce que loolu ci sunna la bokk kep ko xamanteni am nga jabar nga bañ keneen ko and ak mom di ndialo ndax waxuma la jëmi ndialo ji rek waye febar ba ci nit ki mëna jëlé rek gëna bu andaat ak mom lolou kenn xamul num tollu motax duñ ko ligéyal kudut ko xamanteni dafa nek ci boom suñ ko ligéyalé nit ki bam jëfëndiko ko kep ko and ak mom mom sakara bi day niwi rek di niwi rek fek ñewatu ci jëkkat ji baloko ak wala jëkkat ji am lu ko jox mu jëfëndiko ko du dañ motax danger bi nga xamanteni daf ci nek moy dem ci jabar jo xamanteni jabaru jambur wala ci dem ci jigen jo xamanteni takoko
2: mom serigne aboubakari nias nak mo ngi nek ci tableau kunun de tali bi joge croissement ñag jëm ñaxiraat bo fi accès bo woté ci numéro téléphone yi dañ nañu la jël ci muy 78 529 46 18 78 529 46 18 wala 78 544 99 99 78 544 99 99
0: seigne bu fekke jigen du am borom keur la ba pare nak beug sax ci sey bi ndax gis na fa jamm gis na fa xewal gis na fa tawfex wala gor go xamne wax deug yalla soxna ci kat jig nako yalla dogal na beugante nañ ta amna ño xamne xeyna buñu sañon sey ba du am nga bëgg ñu bëgg ñoom seen sey bobu deugër ndax mën nañ leen ci defal lo xamni kenn du ci mëna yaq dara
1: waaw loolu am ñu mu koy wax ño xamanteni dañ fay ñew dima wax lu melni nopp wala leen sey dafa am lu ko wara jitu moy daaj ba nga daaj ngeen daaj seen bop ba nga xamanteni kenn du ci mëna dugg wala ngeen ñakko ba nga xamni kenn dootu ci mëna dugg di ci yaq parce que sey dafa am luko jitu il fallait que nga jël nob go xamanteni nob yu am doole la wala nga jël ñak bo xamanteni dang koy ñak sen digante yeen ñaar ba nga xamanteni kenn dootu ci mëna yaq mo xam dajale mo xam du ci wax ju sew pour yaq ko lool mo ci wara jitu su fekke na lool jitu ci nak suway jugge fa lu ci bëgg def ra daf ci daf tay tam baba dajale sax dalen du yomb waxuma la dajale sax waye wax ju sew jo xamanteni daf len di takal sax day yomb waye li nga xamanteni dal mo ci ñëk moy ñak ba nga xamanteni kenn du ci mëna duggu
0: té lool ku ñëw mën nañ ko mën nga ko ci dimbali
1: wa lool mom sik neeku ci képp ko xamne ñëw na bañ waxtaan ci inshallah rabbi bañ ligéyal ko mu jëfëndiko ko ci katunu yalla amu mindeef mu len mëna takalé ci katunu yalla lool mom
0: mais cheikh bi loolu war nga ci dimbali gaay ndax so démé tribunal sey yi tass bari na sey yi yëngu bari na ah maam ñu ñi fay di ñibi seen kër bari na mais ba ci ko xamne ni bu soxnam dafa fay mu bëgg mu delsi ndax lolu amna lu ko mëna delosi
1: wa lolu yoonu wajj lañ koy wax wajj nak dafa bari ay façon ku dem nga bëgg mu ñëw ak ko xamanteni sa jabar dafa dem nga bëgg mu ñëw yoyëp dafa am secret bopam waye amna ci secret bo xamanteni su fekke na dafa dem nga bëgg mu delusi ci katunu yalla buñ ko ligéyelé parce que lepp kenn duko wax ci radio mu defé ko nañ ko waxé ci katunu yalla inshallah rabbi bala mat abdir ndaw ci dañu ñibisi képp ku ko golu sax mëna ñëw ñu ligéyel ko ko bam xol lu dal xelam su paré mu soga fay
0: est ce que ay ci 78 moy numéro téléphone bi jël len ko yeen ñi nga xamni seeni sey da yëngu wala yeen ñi nga xamni yalla dogal ni yeen ci jamm sey baangi neex kër gaangi am jamm te bëggo kër gi yëngu tel ci jog nimay wax rek fagaru ci bi nga lak légul
2: ay numéro de téléphone am nek 78 529 46 18 wala 78 544 99 99 78 549 99 99 adresse am nak mo ngi nekk ci tableau kunun de bi tali bi joge croisement ñaga jëm ñaxirat bo accès ba ci tableau bi bo wote ci numéro yoy inshallah da nañu la jël ci
0: cheikh bi nak damay jall ci li nga xamanteni tay dafa aju ci mbirum ñu bari da len di dal ñu jek jek yaakar lu nekk len dal lenen wala ñuy dam bay am arrière pensée di am ay stress ay xel yu ki lo am du tok te da ngay am lu ni gagne ñu nan diw dafa am alal wala diw day liggey day am xaliss waye day yaq fekk na diw ci bopam mom tayuko mom day gaspiller ben xaliss bu som bu 10 su paré togal xelam yeddu ko mais teewul bu yoraté defat ko lolou lu koy waral ndax am lu koy dindi
1: wa lolou nak ñetti mbir da ngoy waral ben bi def la lay nek ben bi ciat lay nek ben bi rap lay nek bu ci nek nak dafa am secret bu koy fajj yoy nak su fekke ne dafa dal nitki woñu waxñu ko faaw dañ ci def li xaar ba pare xol ko parce que tim aduna gis nga am ni ci lo xamanteni il fallait que nga xol ko ba xam nitki lan moko dal nga soga meuna jaar ci ban yoon nga koy dimbalé ba genn ci jafé jafé bop waye su fekke nitki dala woné lan man nangam ji la am dama yaqku yaqku ala rek nga ne ko nangam la koku xam xam bi mi wax maîtriser wul ko waye kep ko xamne ñew na ci ñun ba wax ñu lool dañ ci def li xaar xol ko bu baax suñ ko xolé lepp lo xamanteni war na ci inshallah rabbi ci katunu yalla dañ ko jox secret bo xamanteni mom mo koy dindi su fekke ne walum def la dañ ko def lu ko dañ ko jox lo xamanteni bala mat juroom ñaari fan dina dañ inshallah rabbi gën ca yag juroom ñaari fan su fekke ne tiablatim mom mi ngi aju ci nit ki ak ci ban maqama la yor ak ban daraja la yor ku ci nek rek ak daraja ba nga yor
0: señ bi kon ciat dafa am ay yu wuté
1: wa ciat dafa wuté xam nga tay ki nga xamanteni borom daraja la koku su koy ciat di dugg dafa am ciat num koy duggé ki nga xamanteni du borom daraja su koy ciat di dugg kem tollu wayam rek non la koy duggé pour nak ñom ñep nga dimbalé ku ci nek ci soxlam tay so jëlé ki nga xamanteni amul daraja nga jël secret bi ngi ko wara liggéeyal ci ciat jox ko ki nga xamanteni dafa am daraja duko jariñ dara deug waye tay so jëlé ki nga xamanteni dafa am daraja nga jël secretam jox ko ki nga xamanteni amul daraja man nako jariñ dara
0: kon li arab nan li kulli maqalin
1: maqal
0: deug la
1: wa parce que aduna lu ci nek rek dafa am tolway
0: deug la
1: ku ci nek nak xam yonentou bi dafa wax sallallahu alayhi wasallam wa anzilun naza manazilhum
0: deug la
1: nit ku nek rek dañ koy wacce wacce wayam
0: deug la
1: lol moy tektale ne nit ku ci nek dafa am secret bo xamanteni dafa juk pour yow ki nga xamanteni dafa am daraja dafa am secret bopam ki nga xamanteni amul daraja dafa am secret bopam
0: deug la kon dal loxo bu bënn ak yaqku yaqku le ci walu am budul tok lolou ku ci yité wo bu ñëwé mën nañ ko té
1: waaw lolou mom ku ci ñëw ci katunu yalla inshallah rabbi dañ la defal li xaar xol ko suñ ko xolé ba xam lan moko waral dinañ la jox lo xamanteni soko jëfëndiko inshallah rabbi ci katunu yalla diga takaliko mom kep ko xamanteni nak aajom notafa ju sox ci suñ loxo yalla buñu tegeenté bari wala ñuy jëflanté mu ci sonal bopam
0: deug lo kon kay yalla na sa borom dogal aajo yi war fa jaar rek kon mbokk yi mu ngi nonu
2: ay numéro de téléphone am nek 78 529 46 18 78 529 46 18 wala 78 544 99 99 78 549 99 adresse am nak mo ngi nek ci tableau kounou de bi tali bi joge croisement ñaga jëm ñaxirat bo accès ba ci tableau bi bo wote ci numéro yoy inshallah da nañu la jël ci
0: señ bi listikhar ak khalwa daf ma yobbu wat ci ma laaj ci sa biir wax da nga wax wax bu am solo ki am ciat da am daraja bis bu set war nay meuna laal dara ki nga xamni xeyna amul daraja wala nangam sans dépend kenn ku ci nek ak nim lay duggé ak niñ koy dindé am ño xamni bis bu set ci sa biir wax ne nga war nañuy laal lu len di musal ci ciat kon da ma yobbu wat ci ñi nga xamni yalla dafa dogal ñu am tour yoré ndombal tanku lu ngand wala yalla dogal ñuy yëngu ci lo xamni ñi len tek bat bari na war nañu mëna am nak ku leen tiyel course suma ko bëggé léral ku nekk ci seen ginnaw di taxaw ci seeni bagage muy tiyel leen course
1: wa lolu
0: ba ci duggu xalwa
1: lolu dama lay wax waxi olof ji biñuy wax ne ku am kuddu do lak
0: ku am wëru way
1: ku am wëru way do neex bu max gis nga amna ci nit ño xamanteni bu fekké ne ay boromu dara jalañ jamono ju nekk dañu wara jëfëndiko lo xamne day dindi liggéey lo xamanteni da fay toccal lo xamanteni da fay dindi chat lo xamne day dindi galankor jamono ju nek dañ ko wodi jefandiko ndax da nga ma jox la ci ben exemple ñay liggey ak yow ku nek di def ñe nek ci keur ga su de ay jabar la ku ci nek di def ñe bëgg ñew ci yow di utsi luñ am ku ci nek di def ñe la xam ku ci nek di def seforia ku nek di def mindani ku nek di def lool yeb ñu jël ko seuf ko kenn nit
0: señ bi cheikh bi wax nga lu yeme
1: lolu yeb bu fekke dañ ko jël seuf ko kenn nit ko xamanteni préparé wul bopom wala da fay jëfëndiko ben ki ci ben at rek ne man jëfëndiko na galaj gi doyna ta mom jamono jëm ko gëjë jëfëndiko bo ba légui ñay def ci mom su fekke ne amul dara lo xamne moy dindi yu mujju yoy non daf koy mujju andi li yeneen di jafé jafé bi ci gëna graw sax moy bu fekke ne ko xamanteni la dafa jité lo xamanteni da fay recruter ay nit ku ci nekk day dem ci sëriñ ne ko dama bëgg ñu jël mo kan moko yor mu ne ko kan mo yor dossier yi mu ne ko diiw ñu jël say tour ñi di khadim di duggal ñi di sul ci ay armel ñi di jël di tangal loolu yëpp ñu bëgg ko seuf nit su fekkene nit ki préparé wuñ ko wala amul ku nekk ci ginnawam ko xamanteni lego leg dina tok bam yag mu def li sikhar ci ay mbiram wala mu xol ay mbiram gis ne ki kat def nañ ko nangam mu jëm ko dindi mo xam ci yoonu krus lay nekk parce que gis nga aduna tim ak lu mu ta xew krus mo gëna efficace bindi ñu wax
0: señ bi dama daan dégg ci sa jotaay yiñ daan tok te du radio ngay faral di wax naan kurus dafa melni téléphone ko soxla bo composer numéro téléphone am so djumul ben chiffre ding ko djot
1: ci lu wër
0: kon tay ji nit ki bu nekké fu mu meuna don tay nga bëgg def ci mom ay mbir tay yoré kurus ay code la yo xamni ni lañ ko bëggal mën nga ko defal ta tok ci sa ruq
1: xam nga nit ñi ño dem ba nga xamanteni ko joxut am mbind daf naan señ bi joxul ma dara waye kurus ñun buñu joxé ni safara sax suñu joxé ni safara lañ koy liggéeyal nga xamanteni ci lay gis bopam deug deug ci kurus ga lañ koy liggéey waye faaw ñu jox ko safara bo xamanteni comme nit ñi légui loolu lañ gëm dang ko jox safara waye nak lañ koy liggéeyal ba nga xamanteni ci lay am satisfaction loolu ci kurus lañ koy liggéey te itam képp ko xamanteni dañ ko liggéeyal mom dana xol fam toll avant muy jëfëlanté ak ñun ak fim toll bimu jëfëlanté ak ñun ndax ben lañ wala buñ ben té lool mo ci ap solo
0: señ bi tay bëgg na lool ndax li nga léral amna solo waye fanwéri minute bëri wul motax ma bëgg tënk rek kon tay ji suma déggé ci sa biir wax nit ki bo jëfëlanté ak yow bo won la ginnaw téwul yow yang koy suivre diko top diko xolal ay mbiram té mom sax du ko yegg léléng jombul ni dang koy wo diko gënël nanga wala défal nangam
1: wa lolou mom ni ñuy jëflanté xam nañ ko bu baax baax ndax légo lég ñu liggéeyal nit mu tok ab diir ñu wo ko ne ko lañ la liggéeyaloon fan nga ca lan nga ci gis mu ne ñu nangam la ci gis su amé luñ ci yok ñu yok ko ca waye duñ bayyi nit ki rek mu jox ñu alalam rek ñu jox ko lañ koy jox rek bayyi ko mu dem parce que lolou da fay tektalé né soko défé da fay tektalé né nit ki da naka xaaliss rek ngay wucc mom waye su fekké né da la jox alal li nga xamanteni mo la wara gëna ñor deug mo yaakar gi mu am ba ñew ci yow baye ay nit ñew ci yow yëkëti même bu dé dërëm ak ñaar dërëm mom jox la koku war nga gor gorlu ba nga xamanteni yaakar gi mu am ci yow mu baña tass ndax ki gën ci nit ñi mo gën ci ci fayalla loolu la yoonu ci al muhammad sallallahu alayhi wasallam wax motax côté bobu mom dañ ci gor gorlu bu baaxa baax ma sha Allah
0: côté bobu dañ ci gor gorlu bu baax ma fatali numéro téléphone bi mbokk yi ndax limuy léral fanwéri minute rek lañ am tay ci émission bi motax may baram di teunk ndax liñ wara leral bari na waye jombul ni lu xajut fi rek sa suko jot gi mayewate danañ ko daganaat ñu leral ko fo
2: mom serigne abubakar niass nak mo ngi nekk ci tableau kunun de tali bi joge croissement ñaga jëm ñaxaraat bo fi accé bo wote ci numéro téléphone yi danañu la jël ci muy 78 529 46 18 78 529 46 18 wala 78 544 99 99 78 544 99 99
0: Cheikh bi kon borom dombal tanki magistrat yi commissaire yi ba ci ñi nga xamni tay lér na yow ñom nit du xey suba wangon ta soxlawul ci ñom keuyit wala ñom ñu wara décanter ben situation kon ñoñu soxla nañ ku len tiyel seen ginnaw mais ñomit dafa bëri sëriñ so xamni dañ leena door ba gëmatuñu sëriñ yenn sëriñ ci tay manam ñi nga xamni gëmatuñu sëriñ ñoñu ban yaqin nga leen mëna won bo xamni leer na yow naqar bi nga am ci ñi naan mëna mëna mo tax nga jog pour gëna genn pour leral
1: waaw xam nga aduna mom su fekke ne da nga wax ne ñepp yam rek man na am la la wara jëriñ dang ko romb ndax aduna ku ne xam na ne fim ne dafa yaqku ku ci nekk yaangi wut lo am ta fim koy tag rek moy ci mbalitam aduna mi nga xamanteni du jariñ dara te nit ku nek warna baye xel bis bi nga xamanteni yawmul la yam fa malun wala banun ila ma atallah bi qalbi salim gis nga bis bob ku koy sorale rek war nga baye xel lu bare bare ta nga xamne alal tim jaruko motax kep ko xamanteni dañ ci jeflante ak mom dañ ci jital yalla ba pare sok ci tek leneen luñ ci tek legol leg nit dana ñew ne ma ndax li ngay def ni dang koy garante manela même suma ko sañé wax sax duma ko wax ndax yalla dafa am maxama bopom jambi am maxama bopom inte nit ku nek rek dang koy wacce wacce wayam yalla dafa am fuñ ko wara wacce jambi am fuñ ko wara wacce
0: deug la
1: waye kep ko xamanteni jeflante nañu mom ci côté bop li tax nit ñi di ñak gam moy lañ lay jox ta man amu jafé jafé ci côté bop kep ko xamanteni gis na ne nax nañ ko bam sonu ba nga xamanteni ñak joxe alal joj motax mayna ko mu ñew ñu jeflante suñ ko liggéeyale liñ koy liggéeyal ba paré mom dana mëna xam ndax ki alal moko yëkëti wala alal yëkëti ko té loolu ci ëpp solo
2: ay numéro de téléphone am nekk 78 529 46 18 78 529 46 18 wala 78 544 99 99 78 544 99 99
0: Cheikh bi nak damay jëkënte ak waxtu bi ñëw ci li nga xamanteni dafa aju ci liggéey sank bross nañ ko juñju nañ ko xéetu liggéey yu bon yi jamono ji yaquna ku nekk yaangi xol na am sama morom bu ma raw kima bokal place di liggéey bu ma ëppalé tay ji ki nga nekkal di liggéey ndok mom sa morom def ci yaramam lo xamni fek yaangi den ak mom do ko tim mukk mo lay tim tayu xamoko sey mbir di gëna deugar ngay dem ci ay sëriñ mëno gis dara ndax mën nañ la defal lo xamni yow fa nga nekk sa morom dula tim
1: waaw xam nga gis nga laaj nga question bu am solo gis nga dafa doon mbir mo xamanteni buñ ko xasse def nit toujours day yaqulé wala toujours su waron di avancer day deltu ginaaw toujours bu duggé ci dara war ci am résultat du ci am résultat yaqku yaqulé ji mi am ci walu alal da fay bari fep fo xamanteni duguna ci war ci am xaliss day saw lolu nak likoy waral moy nit ki barab bo nek war nga fexé paré ci sa bop ba nga xamanteni kenn dootu la mëna duluma na yaqal dara amna ci sax secret yo xamné soko xasse def nit su fekkone waji daf la wara tim dootu la tim mukk ci aduna lolu mom yaakar na ñi nga xamanteni dal na len ñom xam nañ ko bu baax baax tay tam amna ci yo xamanteni sax waxuma la liggey waye galankor yu bare bare la mëna andi ci nit xam nga laaj Moussa tay nga fekk ñaari nit ñuy dox nga ñew jaar ci seen digënté lim mëna galankor ci nit kenn xamul num tollu
0: ñaar ni ñu and di dox nga ñew jaar
1: ci seen digënté kenn xamul num tollu amna ci ño xamanteni so jaaré ci seen digënté ñom ñaar mbolém galankor guñ am da fay wëlbeuti ku ci yow té loolu ñu bari xamuñ ko su fekké ni nit ki nak ko xamanteni la dafa bayyi yaramam nga xamné du jëfëndiko walum taxsin du jëfëndiko dara lu koy mussal lepp lu ki rek day melni courant yu ndaw yoy bëpp wëñ rek bu ko jégué rek
0: da
1: koy capté amna ci nit ño xamanteni nak sa buñ jaaré ci biir nit non la galankor yi du def ci seen biir mo tax lool tim nit ñi nañ ko bayyi xel bu baax la biir guma leen di defal la rek
0: kon señ bi liggéey effet yi mi def ci nit dafa bari ni mi yakale nit dafa bari kazalika lele tamit tat diko yakale nit ak yenen xet yo xamne xeyna da nan ay rab ak yoy way lolou lenen la mais nit ko xamne dañ ko liggey deug deug mu ñew ba nga xol ko ba xamne liggey la ndax ding ko ko meuna dindi liggey
1: wa gis nga dindu liggey mom dama wax toujours ne 7 jours sekere bi buñ ko ko joxe mu jëfëndiko ko amna lu muy andak ak muñ koy defé suñ ko ko joxe mu jëfëndiko ko sangu ci nanti lepp lo xamanteni dafa nek ci kaw sangat gi moko dindi lepp lo xamanteni lu nek ci bir la lolou nan gi moko dindi suko jeufandiko te gisu ci resultat lepp lu ma joxone ñoma deloko ko
0: saba ayam
1: suko amé
0: juroom ñaari fan
1: ñu jox ko mu jeufandiko ko te gisu ci ben resultat suma joxone xaliss na ñoo ñu deloko xaliss bi te boba nak fep fum tourne na xone ki ab tiaxan kan la
0: té mbokk yi jël len numéro téléphone bi ndax waxtu wi mi ngi xëccu di jëm ci mat ci li nga xamni mom lañu ciërélé won ci walu émission bi technicien bi mi ngi makoy signalé
2: mom Serigne Aboubakary Niass nak mo ngi nekk ci tableau kunun de télé bi joggé croisement ñag jëm ñaxiraat bo fi accès bo woté ci numéro téléphone yi dañ nañu la jël ci muy 78 529 46 18 wala 78 544 99 99 78 549 99.
0: Koku moy Cheikh Aboubakar Niass señ bi nak damay ñew ci ñinga xamne dañoo doon ouvrier terre soudeur menuisier métallique aluminium soufre walu wi nga nek ba ci artiste bi way wala mbeur mi nga bëgg siiw ci ba ñepp dégg la ci xétu uppi guki koku nga taxañal mako rek ak sample la ci nak ba nga xamni sa morom dotu la ci meuna danel
1: wa lolu yakarna leralon nañ ko ci émission yu ñëkki dafa am xétu bayra bu ci nek ak la ko taxajuk ak koko taxajuk ki nga xamanteni dafa liggéey ci barab yoy ngay wax amna ci secret bayra yo xamanteni suñ ko ko joxe mu jëfëndiko ko ci katunu yalla inshallah rabbi ñepp dañ ko dégg bayra nak dafa am ay façon bayra ki nga xamanteni dafa nek tailleur dafa am bayra bopam ki jaay dafa am bayra bopam ki nga xamne liggéey ci artiste dafa am bayra bopam même ci artiste wala mbeur dafa dañu am sen bayra bop parce que amna ci bayra yu am doole yo xamanteni dama wax ne duma ko liggéey loolu politicien borom tour dal ko xamne da fay politique
0: wala ko daraja joju la laaj
1: wa parce que daraja joju la laaj xam nga ki nga xamanteni borom daraja la bayram nga jël ko jox ko bayra jox ko ko xamanteni da fay jaay marchand bi la koku au lieu que mu andil ko njariñ du ko andil njariñ moy leral lama don wax ci commencement bi au lieu que mo andil ko njariñ mais ay galankor la koy mu jandil moy lima la don wax ci bayra bi nga xamanteni ci mbalum chat bi nga xamanteni nit ko am daraja la ak ko amu daraja mom la lay leral ci ki nga xamanteni nak bayra la dafa am bayra bo xamanteni pour ñi nga xamanteni ay ndomba ay borom ndomba tank lañ ak ñi nga xamanteni duñ borom ndomba tank ku ca nek nak bo ñewé dañ la jox bayra bi boko jëfëndiko ci katunu yalla sa xol dina ci sedd inshallah
0: señ bi dama lan dama dégg ci sa biiri wax ngay faral di léral ni ndab dañ koy raxas bam set do ci yak ndawal lu neex wala togg gu neex yow bayra bi do teub teub rek joxé ko nonu faaw nit ki di nga ko top xol ko saytu ko jaarale ko ci yoon donte sax dafa ñew bëgg bayra doko teub teub jox bayra di nga ko manam xol ay mbiram wax won ko yoon bi mu wara aw
1: wa moy lolou mom moy li ma lay wax ci commencement bi ak mbollem liggey bu mo mon defal nit faaw dana ko chambar ba xol ko ba pare parce que nit ki tim manoko ñaanal wala nga dindi ko ci jafé jafé bu nek lolu da nga xam jafé jafé bi lan moko andi ak lan moko waral bu ko defé nak soko defalé lolu ba pare da nga xam lan moko dal carrément nga mëna xam ci ban yoon ngay jaar pour gene ko ci jafé jafé même ci bayra su fekké né nit dafa ñëw né la bayra la soxla da ngay xol ndax ki bayra bi mu soxla bayra simple ndax dina ko arranger wala du ko arranger su fekke ne gis nga ne bayra simple bi du ko arranger lutu dafa and ak musluway dang ko yone ko ay le yewen duma la defal bayra simple bayra complete lañ la meuna defal bo xamanteni day and ak musluway ba nga xamanteni su nit ñi du tuddu sa tour il fallait que nga am lo xamanteni ci mo lay mussal waye su nit ñi du tuddu sa tour sa amo lu la ar xana benen jafé jafé lu lay jural waye do ci jëlé satisfaction ci lool
0: deug la kon xana moy nit ko xamni des fois luñ koy gëna ciow diko gëna ciow ay mbiram di melni luy gëna yok
1: waaw loolu mo koy loolu mo koy andi lego leg sax nga gis ko xamanteni da fay yor bayra lu xew ci koñ rek ñu ne moma ta yalla seedina ne du ci dara
0: du ci dara
1: lu koy waral nak moy bayra bo xamanteni amul musluway jafé jafé yoy rek lay jural nit
0: deug la señ bi dekk bi bari na ciow ñi don liggey ak nit jek jek affaire dig sa loxo wala nga jek jek détourner ben entreprise xaliss bi wala tayji mbir dal galankor jaar ye ci yow nga bëgg wax ji fay wala ciowal famille bo xamni tay ji mirage ma amna ku ci teud ñu bëgg jot ci alal ji nangam nangam ciow li jog na kaw dem na tribunal wala ko xamni leer na ko ni mom dossier mi ngi ci mbirum yoon fo xamanteni leer na ko ni sa suñu yëngalé dossier bi du ko jik mu bëgg wax ji fay ndax waxti bi liñu ci technicien bi won mi ngi may won ni waxtu bi matna
1: waaw fay wax mom yaakar na ñi nga xamni ligéeyal nañ leen ko ñom xam nañ ko bu baax baax képp ko xamanteni da nga nek ci li nga wax nonu mo xam ci jafé jafé alal jo xamanteni dang ko sékkon ak nit mu sux wa ima nga lek alalu jambu mu la dila top tam go logo fayé wa ima yenen jafé jafé yo xamanteni dal fay wax la amna ci secret bo xamné buñ la ko ligéyalé nga jëfëndiko ko nañ la ko waxé parce que lepp kën du ko léral ci rojo waye buñ la ko joxé né la défé ko ni nga def ko non suñu mbir mo di fay ciolé di fay lol mom garantie giñ ci jox nit ki moy so ñewé dañ lay xanal nangam lañ koy liggéey nangam ji nga ci joxé so démé ba gis résultat nga fay la ca dess so gis résultat bu fay la ca dess
0: señ bi amna koy déglu émission bi waxtu wi tembé technicien bi dina ma bal lol mais dafa bind message wa gaay yi may leen ñu bañu paré émission ngeen wo ko mi ngi tagoto ndax waxtu wi matna seuk seuk seuk seuk seuk hein señ bi waji néna mom new carton dako dako dal mais dem na fone garab yim koy jox danaka dokoy jural lenen mom question bobu moko ñor neena ndax mën na ñew nga dimbali ko ci faj bo xamni day takaliko mom
1: wa xam nga problème bobu legui likoy gën di andi moy nit ci ëpp sunguf lañ koy liggéey diko jox nit ta amna ci xéetu nit ño xamanteni waru ño utiliser sunguf ci yu mel nonu te gis nga alcorane dara melu ni mom yalla subhanahu wa ta'ala du wax du waxantu do xantou mu ko ci aduna mom mo ne sama tere bi bayiwu dara ma faratna fi kitab min shay lepp mi ci bir alquran mi ngi aajo ci nit ki ndax xam nga ko wala xamoko ñun bo ñewé duñ la jox sunguf alquran lañ lay jox safara nga jëfëndiko ko soko jëfëndiko ci katunu yalla inshallah rabbi nga top traitement bi bam jeex lego le nak dana gis ño xamne dañ yakam ci commencé ko top commencé je gis ndariñ tuti bayiko waye warta demé non nit ki dafa wara top traitement bi bam jeex suko topé bam jeex mom la ca dess yakarna mom mo koy atel bopam waye duñ tok nan diwli diwli diwli ndax lool mo ci ap solo
0: señ bi dama lan deg nga ñu doon faral di labiré tay mom limay génné secret radio xamna di mu ko jéggal ndax wax yo xamni waxtaan biir la won nga ñu daan wax ni nit ñi dañu dem ba melni ku gëmatul yalla ndax dañ nan alcorane dafa yeex dafa def ni kon suñu démé ba alcorane gëna yeex ci ñun est ce que jottu ñu xolaat suñu bop wala ñu xol ci ki ñi dem
1: wa xam nga loolu likoy gën di andi nak moy amna ci nit ño xamanteni seeni mbir ci bopam mom lañ wara xol waye do alcorane ji mo yeex parce que tay mi ngi melni ko xamanteni yaramum serigne dafa nin nga jël dara jëlal diwlin nga sotti ko ci sayram bi bam toy xeb nga jël ndox serigne bëgg ko ci sotti sayram bi du yegg dafa am yo xamanteni du alcorane ji mo yeex yoon wañu wara jaar mom lañ teggi tay sofi bëggona dem kaolak gi bëgg ko jaaré ci yoonu tamba ba da nga yeex yegg kaolak lu ci nek rek dafa am yoon so baye yoon wa nak li ngay gën li ngay ñëk wax moy na yoon bi dafa yeex fekk yow ya baye yoon wa waye képp ko xamanteni xamna yoon wiñu wara jaar jaarale ci nit ki ci katunu yalla dana yegg ak comme nim ko bëgge inshallah ci katunu yalla
0: señ bi waxtu yu matna ba tek ay simili sax waye xeyna danañ mako jéggal tay gaay duñ ma duma lan lañuy tagguto dig mbokk yi benen jotaay rek bo xam lima bëgg laaj deug danañ ko leral muy labiré rek mbokk yi
1: wa alhamdullilah ñi ngi santar yalla benen yoon di jullu ci yoonte yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam di ñaan yalla lepp lo xamanteni waxtan nañ ko fi yalla na ci yalla def ñariñ mu ñeel xéddu yépp képp ko xamanteni sa adjon nan la faju ci suñ loxo yalla nañu yalla wonale waye kep ko xamanteni yalla nat fa adjom ci suñ loxo yalla buñu yalla wonale wala ñu jëflante ndax bëggu ñoo jël alolu jambul muku ta adjom nat faju ci suñ loxo te lolu ñaan nañ ko yalla te ñi ñew ci ñun xam nañ ko bu baax baax ci suñ discours la bokk ñi ngi ñaan yalla yalla yalla defal ñu tawfiq ak taysir barki yon ci yalla muhammad wa salaamu alaykum wa rahmatullah
0: wa alaykum assalam wa rahmatullah wa barakatuh mbokk yi mu ngi nonu cheikh abou bakkar ñass paré na émission yeen ñi doon jël numéro bi mën ngeen ko wo
2: ay numéro de téléphone am nek 78 529 46 18 wala 78 544 99 99 78 549 99 adresse am nak mo ngi nek ci tableau kounou de bi tali bi joge croisement ñaga jëm ñaxirat bo accé ba ci tableau bi bo wote ci numéro yoy inshallah da nañu la jël ci
0: kon ñu ngi taggu fofu taggo bu du taxaliko di len dig ab dajé inshallah ñun ak mom ci yeneeni tombu jere ngeen jëf ci deglu bi
3: qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum
4: Vous écoutez
5: les réseaux
4: de diffusion triangulaire de lumière Dakar, Touba, Louga sur Diantibé FM, Tchener FM et l'RK FM.
6: Takku am takku bopam go xamne musa la djiblu dara wal batiko te soti wul amul dara ci tiaxani aduna wala beug beug aduna ak fokk mu réussir motax taxé gañu don bindu bo setel ci archive yi ñu génné bolé bi bari na touma yi bari na ci xasse bi bari na way yépp mu jul fel amna ci soli ko netti sax gañu né conférence ñu dal dem ci archive français xam ngeen ya fa nek ci ay secret toa bi indi wuñ ko fi ba photocopie lan metti luton ni ba dal mako jox waye mu dis ma bayiko fa ngeen bo avion ala jeli bi fi jaarate ngeen def ko ci yalla dogal xam nu mujjé avion ba jaaru fa la ñoom mu ñu ko gis waye itam xamna ne
7: ndirum ci
6: bu ñewoon itam dana indi ndax amna ci bari yo xamni waru la feej ndax bari nañu ko nono won ak ñuko dal fexel lool nga xamni kenn fogu ko danga ci waye danga ci xamé nit nit la ko doy war ko xamné limu nekkon nim ko gëmé gëm gi mu am bam jox ko fit wo xamné dara yëngaluko dana la doli bari ah dañu né nak picc bu sabé ay picc rek koy tontu mbam bu nga xé ay mbam rek tontu léñu nak ci yëm alassu la won sëriñ bu fi ñew ñaxétok yow rek war la roy ñolay top kon nak mouride yi lañu mouride am diiné ba noppi nango liggey top ndigal wayef sawar baña gessu gannaaw mu jamono yaqku rek sallallahu alayhi wasallam moko wax la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina ala alhaq la yadurruhum khilaf man khalafahum ila akhirih yawm kama khala alayhi salatu wasalam lu aduna yaqku tu dañ mukk di am ci sama xet wi kurel bo xamne dañuy nek ci deug rek té tara mënu len ci ajalé lu pexé bari lu bañal yi bari lu sot yi bari lu yaq yi bari dara moy ñinga xamné talo na len ci azal def len ñuy way texé sun borom tabaraka taala dafa am khalq ak amr al khalq moy bind bindé fi ar ruh min alam al amr bokul ci alam al khalq ar ruh moma jëm lu xel dajul ci ay at ci dou la sax ndax bo degge

0: ba mujj bi non dem hôpital du dem sëriñ ñu ne ko xébal ko benn sëriñ bu nek Guinée Bissau sëriñ bi ngay dem kërëm am fa wër do ko gis Afrique ñëpp fa mu rang ba yegg fa koku xoko nako yow lo ci mu nako damay fay dëkk ba nga dëkk koñ ba nga dëkk amna sëriñ bi fa né ken ëpp ko xam xam ci dëkk ba ngeen né dam fa mo lay fajj
1: Allah akbar
0: billahi alladhi la ilaha illa hu mu ñëpp ci indil moko biñ ko indi woné ko dañ ko jappo mu fajj ko mu wër plek tay ji del na ci liggéey bu la romo tagé ki man la fi ba do
1: do ko gam
0: fajj febar mom yalla mayna ma ci mission
1: machallah
0: mission la ci yor
1: tawakkal
0: su mu ko waxé yalla tax ma diko wax li ma ñima lim ni ñu tuti rek ñima seppi su mu ko topé lu lay jéxal émission waye fajj yalla fajj dal ma ngi xamal nit ñi né képp ku am febar bu la jaxal ñewal ñi nga xamné itam dañ leen liggéey ñabar leen bañ am ay galanko wala ñu yaq wala ñu febar bismillah
1: tawakkal
0: ay mo am na ñu xamne képp ko jëfëndiko lepp lu bol ne ko ci dana dañ té dana delu fam juggé won inshallah taala
1: ci kat ci lolu lay ñëm ci sax xamna inshallah señ makhtar docteur makhtar ñaan tawarkal fatte adresse bi mo ngi nekk ci diwanu tiaray ginaaw ray quartier daouda fam ci wetu jumaay tu couleur numéro téléphone am di 77 242 63 19 77 242 63 19. Seigne Makhtar ci bir lolu city ku mu dal wala Emory nan nga koy xamé
0: lolu la bëgg lolu la yakamté sa expliquer xam nga ndoxum city ndox la mu nekk ci digënté yaram doomu adama ak yapp bi derbi ak yapp fofu la ndox mi nekk di dox nak di wëndelu ci sa bir yaram
1: di ñaan salum salum waye mo lo ci wax ñu war ko mëna gëw
0: waaw ndax ñun yoyu dañ ko xam légui nak bu yégué bu nekk sa bir bi day tang di gonfalé wacce sa tanki di metti souf gi di tang bu yegge sa lox bu ñuy sa loxoy day xissan def ay heure bu yegge sa bob day metti sa bëri yi xissan sa nopi diir yi do gis bu baax su ko defé nak ndoxom ci ay étape la ay dégré la su commencé ndoxom ci la bu ko né ba ci karam da fay nek koura ba bu ko dine ba ci karam mu nek kuli bu ni ko dine ba ci karam bu dépassé fofu la ci gaana la jëm
1: day mag dal
0: day mag bu dépassé fofu ci gaana la jëm ta gaana yalla ci yalla musa
1: waaw amin
0: mo jangaru ju mag legi nak bu dalé gor da fay téy ngoram dotu yek bopam bu dalé jigen da fay génné ci hawaram soccet soccet lay genné soccet bu xal buñ ko dagul pour jigen bi borom kërëm jëfëndiko ko dana jafé kon ndoxum city da fay indi bëtt yu metti da fay indi nopp yu dul dégg da fay indi bop bi metti da fay indi tank yu metti da fay indi biir bu metti da fay indi yaram bu tang di metti da fay indi yaram bi xassal fepp kon ndoxum city fièvre yépp lay joxé da fay indi katan ci walu sey da fay indi ballonnement kon ndoxum city mom febal buma xam la waye ma ngi xamal ni ne kep ko am yalla andi la ci man do ko dund ak mom semaine bañ buma jox la garab bala semaine ngeen tekkaliko
1: bala semaine
0: ci kat ñu yalla
1: tawakkal ma sha Allah serigne makhtar même que
0: hémorite febal la mom bo xamne ab cieur la ci digënde nak ak ndig la nek mom dafa ragal choono legi nak tok bu yag mo koy so bo toge tok bu yag rek mu infecté bu infecté di metti na ci bir sa li nga nan mana tok do ko bo commencé tok touti yaram bi commencé metti sa ndigil commencé metti bu yagge mu genné picci bu genné ci sa souf
1: mom la ñaan
0: bu genn moy interne ak externe yoy tamit bu la dalé sa yaram bi yépp lay japp fasu mu 10 di metti nga mel dañ la seuf bo nekké ku gatt xel da nga yaal dañ la liggé wa fek dara datul la
1: comme nit ak ñu naan dañ japp ne dañ ko liggé wala muy dem ci serigne tekel
0: liggé o hémorite bu metti mo la japp légui na hémorite bu automatiquement lim lay jëk def moy téy sa ngora mu dafa gaaw ci téy ngora mom
1: da musiba la mom
0: da la musiba naaw la mom téy sa ngora do mëna sey motax fek fajjo bam dañ ngora gi du ñew beul la ko xana problème ngor la am hémorite bi ko japp hémorite bu ba da waxe fajj ci lu gaaw ci katnu yalla mom tamit garab gi ma jor gaaw na gaago xamne gisuguma ko yor semaine te lol dañut
1: machallah
0: motax garab serigne dagay jang xam xam jang garab
1: waaw
0: gëna bo amé ndigal am xam xam

0: أعوذ بالله بسم الله إن ولي الله حسبي الله وما توفيق إلا بالله السلام عليكم ورحمة الله بوكي نيو لين دي نيو تدي لين زيارة ديلو دي رافلو يتام سين اند اك راديو تيانير اف ام دكار 90.6 واي رافلو يتام سين اند اك نيون تي توبا جانت بي اف ام 95.2 اك يتام 94.6 لير جي اف ام تي ديوانو لوغا fu ci way man di fété té bayyi xel ak dégg suñu cadeau ñinga la fay fék di la nuyu té di la ziyara bu baax délu ci war na ci seen jotaay bi nga xamné baaxoon nañ di ci and ak yeen muy waxtaan ci xew xew diiné ak tollu way jamono ñu baaxo ci andakal oustaz mam cheikh lo inshallah ñu am yene andal ci ak mom ni ñu ko baaxo doxale al khamis bu jot ci waxtu wi lé 11h jot na ba tégal quelques minutes wala ay simili ñew ngir baña guddal ñi baye al oustaz mu nuyo oustaz ma ngi lay ziyara
1: wa alaaji ñi ngi lay delo ziar de la ñaanal nga ñaanal ñu de la ndokel ci visite di ñi genn ñu ñaan yalla ñu fekk atté bare bare
0: amin
1: nangu ñu jaamu ak ñaani
0: amin amin
1: di nuyu auditeur auditrice yepp rek kalaara rabbi israani sadri wa yassir li amri wahlul huqdatan min lisani yafqahu qawli min sante yalla julli ci nante bi sallallahu alaihi wasallam nuyu nañu ñep ziar nañ len jital ci nuyu bi serigne muntaha cheikh abdul bashir non lay nuyu kilifa diina ji nuyu serigne cheikh mu serigne aliyu ñinga ñaanal yalla yalla sa moko defal ko defal ko tawfiq
0: amin ya rabbi
1: banal mu nal ngir liggeyal maam cheikhul khadim radhiyallahu magal ko jam ñu and ko maam
0: amin
1: di ñaanalat sama serigne bal haji mohammed mamoun ñang yalla nako yalla dool leer woy for su ci kam xara xajana
0: amin amin amin
1: di nuyu serigne afiyang al imam serigne cheikh ona mbake abdul wadud serigne bak abdurrahman serigne sambuse al imam serigne basir diop di ziar serigne mahmoudan mbake mu cheikh mohammed murtada serigne abdullahi fall 17 mam ziarama fall serigne murtada mbake ci ngañax jeng serigne dilam bak mu serigne bak madina serigne bay si serigne baw ko si mansour man koy ziar bax diko ndokel ci bis bi ñu genn di ñaan yalla yalla guddal fanam wëral ay ciirum yaa rasulullah sallallahu alaihi wasallam non la ñu nuyu serigne cheikh bay ibrahima niass serigne tianou basir tall ak mbolem way dal way dal kilifa yépp dal
0: kilifa yépp
1: ñu ngi leen ziar
0: ma sha Allah
1: di nuyu itam auditeur auditrice yépp bay balla jeng yaay mersek bay la di bop maasiyo très bien impressionné de gëreum
0: ba du budon budon examen la mom dañ nan mom mention très bien là
1: mention très bien là ñu koy ziar bax bax non lañu ziar bay mour djeli sir mour sadikh ñu koy ziar bax bax
0: ma sha Allah
1: diko ñaanu yalla diko jaale mbokam mom genn aduna ci magal gi
0: ah ndax
1: dafa joge duga ñew ba Touba di magal suñu woko nek amna mbokam genn aduna mu deppat
0: Allahu akbar
1: ñu koy jaale bax bax diko ñaanu yalla amna kon ci kanam inshallah dañ gëna yaatu yow bi ba jeen faama fa Touba jëmul kën duko faté
0: machallah
1: inshallah
0: jërëjëf ya oustaz ci nuyo bu yaatal bi machallah non nga ko waxe bay modou jëri kon ñong koy jaal mbokam mom di ñaan yalla defal ko ñeegal ak yermade ak cheikhna ahmadul khadim allo oustaz xamna dañuy daali duggu ci tombe yi nga xamne ci ne wajal nañ ko fasiyene ko waxtane melna ni nak ñi ngi genn guddigu mag barki dembu waye beccagu mag dembu muy beccagu gamu dembu ci alarba ji ñu muy bes bo xamne tok nañ fi waxtaan ci yakarna bi jall ba ca top ndax bi jall ngant da amone ci tawbe ak yu mel nonu ba emission bi ñu tutona am waye wax nañ ci lu am solo ci niñ wara gamok yenente bi sallallahu alayhi wasallam niñ ko wara niñ wara magale guddige niko cheikhuna ahmadul khadim diglé won bok xamna danañ ci ñew tuti ci itam comme jallu na itam jangal yo xam danañ ko ci def waye tawarkala ni nga faral diko baxo defé leg leg nga andil ñu beuyit waye leg leg nga andil ñu ayab alquran ñu dugg ci comme ni nga waxé niñ la ko xewon melna ni néwon nañ la mom fagul ñu aya bo xamné itam dana gëna mengo jamono fim tollu ni nga xam ci ni manéss ko tuddé actualité señ mam cheikh tay ban aya nga ñu andil ci alquran wala ban beuyit ci khasside yi
1: wa jërëjëf seigne Aladji xamna bala may andi lool muy Abdoulaye Sambou Diourine
0: Abdoulaye Sambou
1: wa ñing koy ziar
0: coordinateur
1: wa wa coordinateur dem rek amna mel mbokk mu nekk fofu ci Taif ci biñu jokk ci gamu gi maniko ablay dañ ko wutal bol spécial yobul ko
0: xam
1: na du rebe lo dal am koy ziar seigne cheikh lo tok mang koy nuyu seigne abdou ndiaye sidi sen bayiwu ni ken dal
0: ma sha Allah di ci ziar itam seigne cheikh mo seigne aliou ndax gamu gu mag mom itam amal nako fofu ci louga ma sha Allah mbok talibi bari itam joge touba fekk ko fa ak mbollem talibi ye fete fofu ak mbok ye itam
1: ngi koy ziar
0: ba amal ko ci keur ga faraju bi nek leer ga fm
1: kon seigne aladji tay dañu andi ben aya nek surtout ali imran
0: Ali Imran
1: wa fa la nek
0: e dem ay Ali Imran ak ay Baqara ak ala anam ak may da dem mom gay nisa yi wa nisa may jël nisa day mené sama classe gi nga xamni ci né ñu joggé ci daara ci barki dem mom day mené fimu tolni sar yoy lañu gëna yeb
1: xam nga sar yoy dafa gudd way dafa melni mo gëna neex mo kalit
0: wa
1: ndax bari wu ngeen mo
0: tay day bokay jang day dem ba fekk mom mo ci dess
1: wa
0: leg leg sa xel day dal ak yoy non en plus bo ci agge rek wala topat gi mom ngay jëk rombat
1: waaw door dem
0: danaka boy commencé di topat di jëlat ay isiba ak yoyu nonu digënté boba dang koy taré lu béré béré lég lég mom moko ni ci yi gëna mok
1: mom ngay gëna yeb danaka waaw waaw melni ni guddina way mo faru ngeewut
0: da faru ngeewu
1: am ñaara buru ngeewu rek day xawa neex mokal mota
0: deug la
1: ma sha Allah bo borom subhanahu wa ta'ala ñu ci jangal ci ben aya ci ami aya 134 aya ma nga tambal ci wasari ila maghfir min rabbikum bami exist nak allazina yunfiquna fis sarai wad dara
0: wal kazimin al ghayz
1: wal kazimin al qais wal hafin al nas
0: wallahu yuhibbul muhsinin
1: wala yuhibbul muhsinin inshallah lolu ñu andi
0: ma sha Allah
1: fofu ci ibrahim day xane ñi nga xamne dañuy défense sen alal dañu dimbalante xam al infaq fi sabilillah dimbalante dafa am solo ci dine islam mën na ñi nga xamne dañuy défense sen alal mo xam jamono bu ñu amé wala jamono bu ñaké fi sara wa dara mo xam dañu am lu bari wala dañu am lu neew wala nga am sa li nga am deuy la waye waye nga bop ko nit mu jaral la nga am témèr waye témèr bu deuy la nga jël jërëm fukk ko jox pa jox sa
0: bop ah luy lolu maam sey
1: ay lool
0: waaw waaw
1: xamu am sey xamu ñentu sallallahu alayhi wasallam dana togg añu paré bañu wara añ am ku ñew jël wa mëne nañ ko jox
0: dañ ko jox li nga doona añ
1: wa tok ñu
0: ci
1: xam kon manam dafa bok ci jaamu yalla yu reey manam soxla dara sa mbokk soxla ko nga jox ko
0: tok
1: tok
0: xole
1: tok xole nam ci tok xole bobu yiwo yalla yalla dañu andi leneen
0: ah wa
1: dañu andi leneen
0: wa
1: yantou sallam dana xey suba ni soxna aïssa lu fi am pour ndek mën ko dara amu fi mën ko warna
0: mëna ko
1: warna
0: ta xeyna ba suba
1: wa xeyna ba suba amul dara
0: yo digal lu len ñuko mom bokku ci len ñi digal wa baxna mom kendo mom
1: kendo mom kon legi fi sara wa dara mo jamono xam neexna wala dafa naqari xam li nga am dal dang ko bokku nit ñi
0: li nga am fa bokku nit
1: ñi bokku nit ñi ak num mëna toll bu ne atay da man sama dépense la yor wala dépense tay suba mo joxe bu suba kon suba ma jël dépense suba ñowu señ fall da na tay rek way
0: tay rek
1: tay rek dem bu wess na suba ñewu tay rek
0: tay rek
1: kon bo fay fekke ya nga denc lu jëm suba da am ko soxla jox ko
0: jox ko
1: ko al fi sara wa dara kon ben ci ko nga bu am solo bo xamne julit bi war nako melo
2: manam yene gi deglu tenir fm 88.6
0: mom li nga wax ni dafa xawa doy war lol ci jamono ji ndax waxo ñuy dimbalante rek ay bi waxul lolu bok suma ne waxo day mené say waxata waxe sa borom ngay jotli alquran waxo ñuy waxut ñuy dimbulante rek waye manam yemu ci moy ki nga xamne si ne sax jundi la bëgg
1: waaw
0: am juromi témèr waye gis na ko xamne si ne soxla na témèr nako ci dimbali mam sheikh lolu
1: waaw metti na waye na jaamu yalla la xamu jaamu yalla
0: mam yow yaangi wut yow yaangi am ben objectif ag gofa
1: waaw
0: gis ko kenen nga ne xaarama wañi ci li nga amono ko suñu jox ko manam saaru delu ginaaw dal
1: non ya ko tan yo soxla nga jooni nga am juromi témèr xam resna le juromi témèr nga gis ko xamni dafa soxla ñaar témèr wala témèr nga jël témèr jox ko dafa melni ak wañéku ci way ak yokkol ci yow
0: ko
1: ko ya ko tané yow li nga soxla am nga xaj bu
0: mo bo joxe témèr boba sa borom mën nako ful jox la ñenti témèr wala ñaari témèr wala jooni ba nga bëggoon sax
1: mo non man nga joxe témèr yalla fulal lako ndax bang ko joxe yalla da nga tax kon mo ra bo nit
0: leg bu de bing koy joxe dang ko joxe ngir ne ngir gem bobu manam ngir joxe woko ngir yalla man na ne waye joxe ko ngir yalla fulal lako manam sans politique dal waxu numa ko fana waxe waaw
1: wa ki nga xam da koy joxe ngir yalla fulal ko mom yalla taxut mom da ko def ngir njariñam mom taxul ñi wax ya donc def ngir yalla rek xamni soxlo na jinni amna juroom témèr def wut juroom témèr am ku ñew soxlo témèr na ko jox témèr te yalla tax boko def te yalla tax yalla fulal la ayna bo ne xama joxe ko ndax yalla neen ko joxe ba jox la yow yalla taxut def sa njariñu ba fa tax kon nek innamal a'malu
0: binniyat
1: jep min ci yena ji bu deggo rek borom subhanahu wa ta'ala fek sa len ci la ngay def kon fi sara won wal dara mo xam jamono yi nga am la wala yi nga xam da nga ñak ñaaral mu ne wal kazimin al khaysa ki nga xam ne day mer won nako
0: mer
1: day won nako ken bañ xam da nga mer le ibrahima ñu na fek am ko def lu reuy reuy mu mer ko waye mu ñew mu denc mer ni ba man sax duma xamni ki dafa mer
0: man sax ko waxal man
1: waaw
0: man da ngay misa wala man nga jakar da wala wonu mer fan yi mo
1: bëgg de xaw nga ñaare ke ko jakaro la joxe misal wa
0: ok
1: ah mu nak joxe ci ibrahima na ci adu ñay ba ci ablay sam
0: mer wan
1: nga xamni am nga ko toñ def ko lo xamni lu metti la nga xamni lu jaram na ndax julli mu mer waye nga ñew mu denc ko wax ak yow li li fendi kaf ak yow reg yow ba nga
0: def yow mi ko def lolu mu kaf ak yow ba won la ni merewu la won
1: denc ko mu xam du la ko ban bu keneen ñe tam du xam ni sax yow da nga meré
0: ke lolu ci tedd ngay jikko la bokku mom
1: ci tedd ngay jikko ni def la lu reuy lu jara mer nga denc ko won ko merewu ma la gokko denc wal kazimin qais lu am solo bi ci top nak ndax nit ki mën nga ko méré denc ko do ko wat waye teyeku teyeku na
0: japp mer ma
1: war na ko defal dara bu ñëw duma ko defal ndax mer na ko wonuma ko mer na la waye bu ñëw na man non sakku nang won ko yëruma fekk mer ma tax defo defo mënu batay du gën wala hafina lin nas
0: dang koy jéggal
1: da ngay denc mer par bal ko
0: ci
1: man nang koy méré dalay toy nga mer ko denc veram do ko
0: denc mer ba
1: pare kaf ak mom re ba pare bu ëllëgé amé soxla bu ñëw la nga defal ko
0: loolu
1: bal ko loolu wala hafina anil nas
0: wala hafina anil nas
1: degg na dafa mësa am mbokk mo xam dafa ñëw ci ay jaar fekk fa ak kilifa biñu tuddé kilifa gëre mom mu ci daan tam daanu jël bëgg yaq jang yi kilifa gëne ñu yewu leen ko
0: donc
1: yew ñu yaq jang ñu yew ko ki ñu yew daan ko man nga yew yow ñu tuddu sa sëriñ mu ne ha ba ma yuuxu du joy nga ma yew mu ne yeewi len yeewi ni yeewi ko mun ko dama jël auto may na la mere won nako ba xeyna kaddu gi ma ba tudal serignam mer mi deñ na way may nako auto won nako meretuma la ko wala afin annas nga jéggel rek baña teyé mer re baña ki teyé mer
0: teyé mer te baaxul mo
1: ndax wala
0: ndax deg na yonte bi neena kudul mer baxul way japp merit baxul xomu niñ ko waxe ci
1: non
0: waaw ñak mer baxul way japp merit baxul
1: baxul ndax julli day mer waye na japp ko bon kon day bëgg nekk fofu day jéggelé dañ koy togn waye day jéggelé ndax ni nga togné borom subhanahu wa ta'ala dañ koy togn bu bëgg mu jéggel la nga togn kat boko togné boko neexon fay waye du fay jéggelé le mu bal
0: wallahu yuhibbul muhsinin
1: yalla bëgg na koy defal rafet yalla ki mu gëna bëgg ci nit ñi moy mbir mu ñëw rek na nga rafetal
0: rafetal manam rafet ñor daal lu ñëw nga gisé ko na mëna rafeté
1: na mëna na mu rafeté
0: baña melni ibrahima sissé lu ñëw rek nga tek ci fukki séance ak juroom ñaar rek la classe ko ablaye sam gi mag mo xamanté nañ ci yoy ba batu séance ni
1: ba mu gëna la am bi ñëw bu kiyé rek yow gi jël ko 10
0: sal automatiquement 10 sal nga ko automatiquement xalaat nga ci yu bëré bëri ba xalaat yo xamni ci ni sax bokut ak na mu démé
1: bokut ak na mu démé néna bu def lool le ibrahima le rombe sa deg ñu wax ba tud ibrahima mu rombe sa tan xamna melen ibrahima la
0: ah ni
1: rafet ñott melen ibrahima
0: ya pandir ci ñako wax rek amna ñukoy wax dama nan
1: do fa ya jappu rek xeyna mu rombe deg jëd ibrahima rek mu ni ko xeyna man lañu wax ndax ñi xam nañ ma nga fekkon mam cheikh tok xam ibrahima ngay rombe deg mu tud ibrahima man ko japp ni man lay xay da nga del xamna melen ibrahima
0: même bu la waxet man na tek ci yow kaddu yi rafet manam tud ibrahima taxul nga tek ci kaddu yi ñaaw
1: ñaan jottu ko lay bañ motam mu ne kon niki wallahi muhsinin niki dal bu gene lepp lu man doon bu ñeer na nga ko rafa dal kon sopp le luñu bëggon jangale moy niki nañu dimbalante mo xam anam bi jamono bi ngay am wala jamono bi nga xam li nga am bari wut wa tal mislika kanafsika sawa
0: li wati khalihin ala al-arsi sawa
1: tiakh na ngir yalla ma sha Allah ñaarel moy buñ la togné nang ko denc bu bu ko manifeste rawat nga ne sa keur sa soxna am lu def mo togn la bu ko wone sa mer na la yow limal la jox bu euro jotté dama la koy jox
0: waaw
1: lima nang café dama tamé café yow
0: ndaysan
1: boma laaje la mo jox la
0: ma jox la
1: waye nak manam lolou moy wal kazim min qais wal hafil anna nga djegal ko wallahi yebul nak sin yalla bëgg ni ki rafa
0: ma sha Allah tuarkal jerejef serigne mam cheikh ci aya bi xamna mom aya mo xawna compliqué dal fi jamono tollu ni mom nga xam ci ni gaay dañ nan dekk bi da deuguer wut mi da yok fi tollu ni mom waye ma ngok dimbalante nak mom xayna dañ nga joxe misal ci bo amone témer ak juroomi témer waye nekkul ni ci xaliss rek lañ wara dimbalante wala nekkul ne mom rek moy doxal jamono dafa fekk ne rek ñun ñoko jital danaka moy lima wax legi dekk bi da deugar moy nek cioli deugar khalis lay doon ñun ñoko jital nak mom def ko yef ta li baye Ousmane di faral di wax dafa xawa xoromu waye de lo xane boko baye xelit mom ni xotawé di im nan sa borom li fek maangi dund force dana ma jox luma lek jox ma luma nan mom neena mom li fek mi ngi dund mom force yalla dana ko jox luma lek jox ko luma nan ndax bu deme meunatu ko jox da ko fi jele waye li fek mi ngi ci kaw souf nak mom ci mouram dana ci jot lolou force ji day xawa xoromo ak yoy waye waxi way gem la waxi way gem la manam dafa amna ñu eskay meuna dege day yomb lol waaw leg nak ci kiko wax nak mom mo xorom mom momay waxam mom non la waaw waye ñepp amé gem bobu rek mom lu dëkk bi dëgër yi nga xamant nga déllu budé bëcc nga nek nga xamné añ nga wala ndéki woon nga wala yaangi seen horaire japp na né man na oyof ci yow
1: waaw
0: waye lu ko moy nak jital gi ngi koy jital def ko sa xel diko doxé à chaque fois loolu day gëna metti
1: dañu jax xam bu ké daan def bu xéfé day ré di tobiré mbokk yi rabbi na ko yow nit ñaan
3: ñeñ FF
1: mune soura ngi ñew
0: soura ngi ñew
1: ñi jëk dara romb ñu faad lek ba soor
0: muy joy
1: la jé bu ko fa ngi jëw ko ñaari ñew
0: ñu and waaw jamono adday doxé
1: do waaw lolu dox
0: tabarka lolu hikma la masha Allah
1: yalla lay defé lolu
0: mi ngok jere jeufati ma ngok kon
1: aussi wa min dabatin
0: fil ardi ila ala la rizqa
1: ñu na bay isma lolu bëgg firi rek
0: mi ngok mi ngok jerejeuf mi ngok kon tuarkal la ci 88.6 ci Nyer FM Dakar ngeen ñuy baye xel waye di ñu baye xel itam ci 95.2 radio Jant bi FM Touba di wi di and ak ñun itam ci 94.6 Lergue FM Louga muy le réseau DTR la division triangulaire de lumière Dakar Touba Louga dara ji tol bi ligé bi jant bi ci Nyer ak Lergue jerejeuf alou sass ci ayé bu am solo bobu nga xamné andil nga ñuko ma sha Allah ci yaatal gi itam fa tabarakallah borom xam xam loolu lay jariñ boko ñi nga xamné dañuy andi ayé leen gëna neex itam filé ko nam leen neexé itam ma sha Allah seigne mam cheikh ni mako waxé sank jogé nañ ci goudi go xamné goudi go am solo la muy goudi gamu tabarakallah muy goudi go xamne goudi gu mag la suñ la doon wax rek jangal yi nga xam def nañ ko ci xamna nak dana am luma borox lu tuti ndax melni goudi gamu itam amna ci ñuy def yi tante difa waxtaan ak yoy nonu leg wax deug yalla lu xeyna lolu bokku ci amna ci waxtaan yoy ci goudi gamu bokku ci li ñi xaar wax deug yalla ndax day xawa sore sayidina muhammad sallallahu alayhi wasallam xawa sore da aduna amna fofu la lay bëgg ñëk duggal don tane duñ ci mëna sori sax ñun waye nak ci diiné lañuy waxtaan ci gamu lañu joggé dañuy jàngat mënta ñak ñu dugg fofu
1: waaw jëfé ibrahima nga dëgg ñu ñaan yalla ñu fekkal ay atté bari bi jay rasulullah sallallahu alayhi wasallam and ay wër ak tal comme ni nga waxon manam gamu comme ci guddi gi ñu dajé ci tante wala ci jakk wala ci barab yi mbolo dañu wara waxtane lo xamni day jëm ci ki tax ñu dajé mi yannabi bi sallallahu alayhi wasallam kuñ fu mëna tudd ci ku baax ci ay mbindam ci yannabi lay wax kon war nañu mëna jël ñu baax ñi diñu bind ci yannabi ñu jël ko jangala ci ay jikom waye du yenn mu ko la mi rafet ñu ñew di wax leneen lu bëkk ci yannabi sallallahu alayhi wasallam
0: dedet
1: di wax ci mbiru nit di netali say xey bop di wax sa say waxi bop dal lo xam danaka amul
0: khara amul rasul
1: amul rasul
0: amul alquran neena amul aya bi
1: neena taw si bok seto du mengo guddigi
0: dedet
1: mengo tu guddigi dara
0: dedet
1: kon la wax deug yalla ni ko gëna manam moyto mo gën nak dañu bëgg buñu dajale ay nit nga jox len lo xamne bu ndé man ca jarriñu ba delsi wat lu melni guddu yantabi sallallahu alayhi wasallam nañu waxtaan ci guddu gi barké bi mu am kuko magal yeen xewul nga ci jëlé man nañu fatlé war yantabi sallallahu alayhi wasallam miñu magalal laatu mo ñew lu fi xewal xam ko upp sa morom doola wan koko kayti mel nonu mu fatni ka laatu yantabi ñew ñi lañ doon dundé dundu ko metti dundu ko safaan ay bi yantou be gëna aduna bimu ñëwé nak dafa dindi lool daat fi tegg li
0: manam suma la déggé moy buñ mënta dajalo tok
1: yor
0: suñu jukki di jang alquran
1: wala
0: suñu téré di jang suñu khasida mo xam khasida mag ñu bax ñu ko gu ci mëna bind tagg yu jëm ci yonent bi mo xam muy bordo wala jess bok mo wahib bok mu khadimat yu mel nonu
2: yene gi dégg lu mënta ñaka waxtaan 88.6
0: ñi wax nañ wax ci yonent bi ak jangalem yonent bi
1: jangalem yonent bi sallallahu alayhi wasallam ndax jang alquran mën ci ñak jang qasida moy bind mag ni ak mag mu mala doon dafa istighfar way lolou bu amé parna une fois ñu fatlu wat nit ñi nak udhu ila sabil rabbika bil hikma
0: wal mauiza
1: wajadilhum bi lati hiya ahsan fu ñu waxtaan ak ñom mën tu ñak la ñu tok jang alquran jang qasida lu bax la
0: way
1: na fatlu len alquran ñi ngay jang ci kan la waccion
0: kan la waccion
1: mu yantabi sallallahu alayhi wasallam lan moy ndariñu alquran nangam ak nangam
0: taw
1: boy jang alquran nga tuddu jikko yantabi sallallahu alayhi wasallam man ñu xam seen qasida ya ngay waxit yantou sallallahu alayhi wasallam ci tag
0: da
1: bokk sété lu melni comme ci ñi gëna ñun mitouba qasida ñi jang
0: mi
1: jëss mo mu xadima
0: mimiya
1: mimiya lool lepp yantou sallallahu alayhi wasallam lañ ci wax
0: xam kon leen mom bu dé qasida yeek yoy mom xana yoy sax day ab lim rek buñ ci tuddu
1: waye
0: salatu sita bi mathi sita lool mom doyna sita ci batama ci say koku mom doyna sa rek bu dé ci qasida yi borom touba yi ñuy am fofu bu dé ñeneen ñi ci dem ñepp non la dem
1: ñepp
0: ci yoonte bi lañ wax
1: ñepp mom lañu tag kon buñ jang alquran jang qasida jaxé barré ñu waxtaat nak ci yantou sallallahu alayhi wasallam dan yantou kan ni la doon dundé li la lan diklé kon li lañ ko roy féké dañu wax né dañu bëgg yantou sallallahu alayhi wasallam dañu doon ay sopem ni lañ war dundé ni lañ wara mel indi ay jikko yantou sallallahu alayhi wasallam jangale ko bëggante leen jappante leen yeenante leen jamm nangam ak nangam doon leen mu xamni buñ fa joggé am ñu xam xeyna dëngo won nañ
0: waye
1: buñ fa joggé sa mëna jibo nek ben
0: mëna jibo
1: nek ben ndax li nga jangal ci yantou sallallahu alayhi wasallam ba yantou bi tek nañ ko lu ne metti bu ne rawati na ay mbokam waye da ko muñ waye bu mu ne bu am doole da dafa dena bal
0: dafa dena bal
1: mag ñi tam ku ci nek dundu koy sey mbok lo xamne metti na waye da nga leena bal
0: nga
1: jangal leen loolu nga xam kan mo yantou bi nuñ ko topé naka lañu wara jëfleunte ak suñu bok waye bo ñëw di wax sa sey waxi bok wala nga ay wax yi xam du ñu ay wax gaara walé
0: aduna
1: mo waxi aduna
0: wa deug
1: yalla tam lool tam day doon lo xam tamit buñu wara bayyi xel la dal xam
0: nga dal
1: kulli maqamin maqal barab bu ne lañ fara wax bu ñëwé ci ngënté
0: nañ
1: sét la nga xam mom nañ jàngalé ci ngënté ñu wax ko fa ba borom kër bi ak soxna xam li moy ngënté li mo tax ñu dajalé fi nit ñi xam lire bi ban solo la am ndax buñ fa dajé lire bé tax ñu fatali len lan moy sen war war ci mom
0: bu manam waxi aduna ak yoy man na ñak sax
1: waye
0: bu mën ta ñak sax na amé ci yoya
1: na amé
0: ci ñoom ngeen tek ci
1: ta
0: dafa fofa sax dafa wara ñak
1: jek mu ko dafa wara ñak bu ñe ci ciet tamit ñu wax lan moy ciet ñu wara andé ñaar way denci bu ñe ci dëc ñu wax lan moy dëc lu ci nek ñu wax lañ fa wara wax
0: wa c'est leg leg da ngay deg da ngay dox ni ci youtube yi wala tiktok yi borom bu kenn mu naan man de bañ may mour lañ may doon wax la xamne li may def duma ko jëfé wala nangam ak na maam ci mour ga ko nga xam ci ne fa la ndinkan la gëna foré mom
1: fa
0: ngay fañ la fa lañ lay dingé ngay rétan
1: wa xam la tiktok yo daara ko lañ ci wala ay
0: rétan comédie wa mo comédie
1: wa yef ñu am sama ta xam nga c'est vrai soxna ci buy sey ñu mo ko mu tok ay kilifam tok de diko yapp lolou luñu wara deglu ndax dañ koy yapp diko wax yo xamni bu amé ngor am jëm bu démé dana xam ñu wara def ñi nga xam tok ñoo ñew diko jël ci maam di mbokk ci jor ki buñu déggé lol buñu démé buñ koy wax ko gor tamit auto war nañ ko
0: dana xam nan lay téyé kiñ ko jox
1: kon lu ci nekk dal barab bi nañ ko jox akam
0: wax
1: fa lañu wara wax ngir nit ñi mën ta jarri
0: waye
1: man guddu yantou sallallahu alayhi wasallam ñoo di ci wax yenen dal
0: wax
1: deug yalla war nañu bayyi xel na mel
0: ma sha Allah jerejeuf al oustaz nima ko waxe won lolu xeyna duñ ci mëna sori lol tarkala don tane sax wax nañ ci li ci wara wax oustaz lolu moy man jangat bi nga xamne man def nako
3: ciñeek
0: fm buñ diké ci yew itam xeyna lo ci mëna doli ci walu gogo ci jangat ci guddigi nga xamne joge nañ ci
1: wa man jangat dama ci def rek moy guddigi yu mel nonu ñu sét borom xam xam bo xam ci xam xam lay waxe baña andi ko xamne comédien la na fa tax ñu andi ay comédien yo xamne bu ñu ñëwé danaka ni ñu wara wax ak nit ñi ñu concentré yëk li ñuy wax dañ ci boole ay affaire comédien dal mu xam ni ñu wara concentré wu deug do duñ ko def mu xam dañ fa jëlé deug duñ ko fa jëlé kon man guddi yoy ak bis fi melni mom bu joté nañ ñu tawé nañ leen wax li waral bis bi naka lañ wara conforté wo ki tax ñu dajé fi nu meloon ngir ñu roy ko fekké bëgg nañu jaruñu tay jaruñu ëlla waye nit ki loko bëgg mu yam ci lamagne té jëfoko du am jariñ kon ñi téla léral nit ñi lool ñu xam nit ki boko bëggé dañ koy roy ci lepp ndax waji mi ñu ci entou sallallahu alayhi wasallam dama la bëgg lay ñantum ne ko waxal lo bëgg rek ñu defal lo mo nga dama bëgg bu ëllëgé yamul qiyam fo na nga fekk la fa ñantum ne ko wa lool lu am solo waye da limu la ñaan man tamit nak ma dimbalé ay raka du julli kon ne ko dañ may bëgg rek fuma ne nga neef waye nak momu aljana mom ma lo yalla ko mom bo défé limu la diggal yalla ma fay la lu baax lool lu bëgg jangal ne ko man tam ma ngi lay dëng nak ma dimbalé ay raka ndax bo re julli normal inna salat tanha
0: anil fahsa wal munkar wala zikr allah
1: akbar kon bo re julli normal rek yenen safan danaka man nga ci mucc mun kon dem dimbali ay rak fofu jangal ne kon man mom ma jala yalla ko mom bo fu beugé dug fekk ci man li may def dang koy def del julli nima julle di war me war def dama def boko defé wala ñu ñu
0: bokk kon dañu tontu walé sax leg leg ñu nan ah ñun ay mourid lañ amuñu duñ dem sawara ñun ay mourid lañ aljana lañ jëm di sukkandiku ci mbindum señ bi ci kuma yaakar aljana nga jëm ak yoyu non dem ni ya ngi tontu walé de ndax yaakar ge mom day melni bam ko waxé ba paré waxna nan lañ koy topé ak nan lañ koy yaakaré ta ku def lola kon bokku nga ci ñooñ war nga mëna rafet ñort ci sa aljana don tane fa'alun lima yurid sa borom
1: wa ñoom moy li yentu jang ñoom loolu lañ jangalé lo bëgg señ touba te señ touba limu jangalé muy jangal ñu yentu neew ci bu ëllëgé cheikhul lan dara bëgg señ touba bëgg mom alhaji malik cheikh omar fotu yi bëgg mu ne soxol bëgg nak moy da ngay tek sa tank fañ tagal sen tank bo tagal sen tank fañ tagal sen tank bu ëllëgé yalla subhanahu wa ta'ala mën na sukkandiku ci loolu duggal na jël waaye boo ko defal nag moom xaba an mansour la xamuñu la sax ndax yonente bi sallallahu alayhi wasallam dañ ñëw koo xam daf ko jige woon lool mu sàcc ñun nañ dem ñaan intervention ci yonente bi bi ñu ñëwee waxoo ko dafa mer fekk ñu waroon dagg loxo mu mer ne li sax yàlla wax nañ def lii mu def ngeen ñëw bëgg ma dindi li yàlla wax daan ne na fatima mi di sama doom bu ko defee ñu dagg loxo kon mi nga wone am na xam mbiru yàlla la nañ ko def ne ko yàlla digle loo ma jege te li ma digle ne woo ci bokk ñu dara xaw ma la loo ma sori te liñ digle nga ne ci ëllëgee fu ma ne nga fekk ma
0: kon maanaam boo ma ñaanee sama alal ma may la loolu mbiru yonent bi la
1: waaw
0: defal dee leen def lii dee leen naafi la yooyu mbiru yonent bi la waaye nag lii farata la moom ku def lii lii lañ ko war a def moom àtte boobu moom loolu mbiri saa borom
1: mbiri saa borom la julli comme naa fi la mbir yonente moo ko digle bu ko defee mu yokkal la bonus la waaye dafa am noom farata la ci sa loos la nekk yàlla la ko teg loolu yoon yonente bi nekk ci
0: am yoo xam ne àtte la yoo xam ne ba tey ci yonente bi itam maanaam ci téere bi la nekk
1: waaw
0: lu ñuy sukkandiku lay doon waaye nekkut àtte boo xam ne si ne ci moom la bawoo
1: ci moom la bawoo ngo
0: du ci mel ni comme noonu nga ko waxee na nafsa bi nafs wala ayna bi la ayna wala lanfa bi lanfa ak et cetera et cetera kenn képp ku ko defit du yonente bi mooy teggi daan yi
1: waaw
0: waaye mbiri saa borom la
1: mbiri saa borom
0: ba fam tof ñu war a aje ci baale itam am na ña war a baale muy mbokk ya xëy naa ak ñangam ak nangam waaye loolu lépp ci alquran la nekk
1: ci alquran la nekk waaw ndax nit ki ba reyee nit ay mbokkam ne baal nañ ko dañ koy baal waaye am na diya boo xam ne diine moo ko teg loolu kenn ko baale
0: waaw loolu day am ci suñu atté yi sax nga xam si ne da nga ñëw ñu baal la ñu ne la lii moo am amande la état bi moo la ko teg
1: moo la ko teg
0: léeg-léeg nag ndàmpaay am ndàmpaay la nag moom ku mu neex mën nga koo baale waaye bu dee amande bi nga xam si ne nag moom état bi la ak moom loolu moom kenn mënoo ci dara
1: loolu mooy diye
0: ji la baale mooy diye ji
1: ndax nit ki bu ñëwee rey ni te moo ko tey li diine ko mooy nañ ko rey loolu muy atté yi waaye nag ay mbokkam bu ñëwee ne baal nañ ko kenn du ko rey waaye na am daan buñ koy teg nag ne ko lii da nga koy joxe bu fekkee ne koo xam yow ko waroon doon la
0: ngir rek bañ a neenal li mu def
1: ngir bañ a neenal li mu def ngir ëllëg te boo nekkoon koo xam na nga ko war a doon yow loolu ñu la amaan nga joxe ko doo ci doon waa doo ci doon yow
0: manam deg na la
1: machallah xam kon dafa am loxom dogal la waxam yalla ko tek yonte bi yonum newi ci mo yow ci yam mi ay ponk li ñu tuddé ay farata boko défé yalla fay la boko bayé lolu c'est sa digënté ak sa
0: digënté
1: subhanahu wa ta'ala
0: machallah
1: machallah
0: torkal jerejef yaw sas ci leral gi amna amatina amatina solo torop torkal la yaatal gi machallah munu ci wona ñak melna ni waxtu waangi dem torkal la xana jëkënte ak waxtu rek tay mom amna fuma la bëgg duggal tuti waye dina mi insister wat ci gamu gi fi ñekkon melna ni itam wax deug yalla gis nañ ñukoy dundale ño xabisi ni ñanga tok di jang alquran di jang khasida dugg ci bir juma yak nangam ak nangam man nak waxaluma mouridi waye touba lay wax melni gamu gi nak mom wax deug yalla nak mom def melni gaay gañé nañ ci dé waye djéggul dé ay nak bu magal joté nak mom ni gaay di gamo ñom non lañuy magalé waye day melni bu gamu joté nak mom wax deug yalla nak tok ci juma djé tok di jang alquran di def salatu ala nabi ak yoyu nonu wax yi gal bari wut fu mi am dal ni mi amé ci wa may djéggul nak
1: wa lool la xam nga touba tamen dafa don deuk bo xamné lool bu fa amé dañ na wala harwa na dekk la bo xamne lool lañ ko sossé jaamu yalla ak liggey jang jaamu yalla liggey lool lañ ko sossé nga xam bu gamu jël ni nga xé juma ji ñepp ñew tok dañu tek ay sey dañu tek dara ñepp ñew tok mu rafet lool jike ñu togué feulé goor ñu togué feulé ñu di jang jesbu may bu muqaddama ñi di jang basan ji bu jangé ba mu guddu gi xaj na ñepp jëk taxaw nena waxtu ci yantou ganon aduna mu don lo xamne manam yaram day doflal xam kon fofu niñ koy defé ma sha ñepp na luñ ko defé
0: fek na ma nelaw de man sa demb
1: ñu fi jang ba guddu gi sari ñepp jëk taxaw fofu
0: ami salimay nelaw de dal de na tok na en tout cas dal yemaliwu ma ñaari guddii ni ko serigne salimu waye won yamale ko guddii ga ko jitu wala gëj ci top mum dal rajeru
1: wa xam nga ci ibrahim hayna ko ko man hayna amna ño xamni mu nañu xol guddu gi
0: okay
1: ndax yalla ni mu bindé dafa wuté waye la am solo nga yegni téel guddu gam nga def li nga war def bo fa nga teud ndax nelo tam jaamu yalla la manam def liggéey ba son dem teud dalu jaamu yalla
0: alhamdullilah
1: wa def li nga war def ya xam sa jikko alfa nga jaagu ya xam sa khassid ya xam sa kurs
0: ale leg yi tam yenn toga yi tam tok fanane jang surtout bo toge ko xam mom faral ñaare leg nelaw yi sax mo doon tane ndax danaka bu yefi soré mom ci ay deba ngeen koy agalé rek
1: dé
0: surtout bu dé ñett ak ñent la jëm kaw na
1: wa joxamanté ak
0: yoy wa ño xamanté
1: wa xamanté
0: buñ dajé fo xamné dañu gëjë gisanté et tout ça
1: wa jamanté mën tan xamu ñu doy jamanté
0: ko ma jamanté dé deba la
1: to wa non deba mo fu deba bu doyot fof deba du yoon comme dal ni ko xé wa tuwar ni ko def ma sa ñepp nañ ko defé xay nak Cheikh Ibrahim nit ñi ño doy war nit ñi ci nit ñi la mais magal touba
3: non ñeñ fm
0: magal touba ni gaay di gamu non lañu magal ni gaay di gamu non lañu magal waye nak fiñu rawé ñu moy ca gamu gañu waye bu dé ci magal ak gamu la mo
1: wa xaw
0: maam gamu ñu dañu melni lu ko jappé wut événement té lañ cey def nak moy deug événement
1: lo moy deug
0: gamu
1: magal tam non lañ ko
0: magal magal gañu wara défé non nak wax deug yalla ni gaay gamu lañu magal
1: wa dañu duggal ko gën rek tak deug dem ko
0: ñoy na buñ joggé gamu gi bu accé day fekk ñu sonni ci magal gi bayé ko gaay
1: wa ak xamna gamu gi lamay doon gën guddé rek
0: wa
1: motax xeyna do meuna def ci barcabar ñu fa guddé ñepp ñoo tok bu nekk ma xeyna ay bis lay doon duggu gën ni xaw na dal nañ

tu vois bien. Qui m'a dit? Ahmaduna mi sunu ahmadu mi rahmatuna moy sunu yermane amiduna sunu amidu mi nihmatuna moy sunu xewal mahmuduna sunu mahmud mi farhatuna moy sunu moy sunu moy sunu sunu mbek way waljudu tabem ga nak musri di yami rusuluna wadi seigne touba neen tabe yaronte bi sallallahu alaihi wasallam rusuluna wadi wa fofu gis nga fofu la jexale jikko astaghfirullah bind ba legi day wara dugat ci benen buntu motax mun inni ujaa inni uqatibul jamil musalliyan ala rasul amna buntu benen bu mbeug ubi waye bi mu nek da koy ub waye day bu ubat benen buntu jëm ci yantabi sallallahu alaihi wasallam bobu nak fofu nak legi nak lu mbeug ubi ban buntu la beug jaar sama technicien nenam waxtu wi jeexna waye legi diggam ak boromam nak diggam ak boromam manam yonent bi nimu yalla nimu yalla la de nimu yalla manam nimu niko sun borom xata niko wara feexna lak ci kraka muhammad rasul lu melne la ilaha illa muhammad motax señ bi ko inni qatibul jamil musalli ala rasul naka man dana waxante ak yalla señ tuway wax de inni qatibul jamil dana naka man dana waxate ak yalla musalliyan ala rasul di julli ci yonente be musalliman ala rasul may selman ci yegga kon ba bi his bihi and kurele ba fil kammi fil kalimi ke samay wax kon nak salli ala al mudassir yalla na nga xewal ci yonente ba khairil wara ngeen ci mbindef al mubassir kay kuñu begle kay bi aji begle ja mahil fira kay aji far dor dor nak moy lu amul nga bako lu fu dar ni nga fa def dar te dar ci deug lolay dox mahil fira te moy lañ fi dajale won ne moy yalla ni la mel mu ñew far lepp ta xam na du dar kon mahil fira kay aji far dor al mutahari kay ko ñu labal wa ali ak ñeñum wa ta aksam salli ala al musammil yalla na nga doli xewal ci yonentuba jali du ja kay wuñi non ya mu amali kali ku ñu mebet haminada kay aji haminada kay aji dotu tap leen murmeli ñeel way ñak ya haminada kay aji dorti tap leen murmeli ñeer way ñak ya wa sahbi ak hisabam wa sallimi yalla na nga musal ko salli ala abdi ilah yalla na nga do ah ma ngi xababal mbokk yi waxti bi tawakkala dañ ci dikkat ma ngi dogal yalla subhanahu wa ta'ala ki yi waxtane nak ku ko waxtane da ngay xababal neexna waxtane waye ki koy waxtane nak ni khadim rasul ki ñu koy wax nim nako waxe da neex lool soplu lool koku muy mustafa sallallahu alaihi wasallam mbokk mi bul fatte julli ci mom sa kemtu lay la nga man ak la nga xam ya xam foko mané noko mané def ko lum neew la ka bari def ko té yéné ko yol bi té ñaan ci li nga bëgg ya xam raggu yaram nga bëgg té safara warca ya xam raggu ñak la té am warca ya xam nga def ko ñogi nuyu mbokki talibé yépp bayuñ fenn mbokk yele ci mbacké bari mi ngi nuyu baye fallu ci Baghdad way ñu fay nuyu mbokk malé di sigab di ñang señ mo fekk mbokk malé soxna awa sisé soxna mbay mbegg way duñ faté señ barde ju bëgg jaré way duñ faté señ modou ngom way duñ faté señ amar mi ngi fofu way duñ faté señ modou fay ndongal iraba di nuyu mbokk yele ci barabiya señ Ousmane Diouf mu ngi fofu señ bay sek ñom señ modou bi sar bay xello mbokk yoy señ lay mbokk yi fa nek yepp rek ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen ñaanal tawfiq tay cheikh saadatu daari ni gam gi mom xam nga gam ñu sant fay ak Diouf mom xam nga ne gam gam ci re gam gi mom ñu way bi ñu xam lay fay fele ci
kaas bëgg bam.

0: kuk mu melni keman mu randu koy ngeneel daw ngolol mu tele sa mare
1: ngeneel daw ngolol mu melni keman mu randu koy ngeneel daw ngolol mu tele sa mare
0: daw ngolol mu baax lu baax di fana ne kar baax bo don keneel ni wax ba mu dem dal di wagnii sa
1: mare ngeneel daw ngolol mu melni keman
0: bo don kenen di wax ba mu dem dal di wagnii sa
1: gaara de ko la raade ko mo melne ke ma mo ram ko bay kenen na mo ram te la dama
0: ay jaba ganan jojo dom dama war kenan ko dom demal banu mam jaara mo doy ko la
1: jaara
0: sunu maam

0: kam tere ba bi wa ta nam lo lo mo de bon ga kam
1: de de de ba de bon na ju di se ga ro ko la la ko ta ye ta ja ra ro ko se ta re
0: ya la ya ro mo ban ye ngam bo lan mo nan wal wal de ga te ti chen ku mar ma ko gan to tay ba nya wal
1: ko la ya ro ko ban ye ngam bo lan ma wal wal de ga te ti chen ku mar ma ko gan to tay ba nya
0: walwal degge te bi kenn kumar ma ko gandu tay banyawal
1: sama gar sama ni tamboran ma walwal degge te bi kenn kumar ma ko gandu tay banyawal
0: degge te bi kenn kumar ma ko gandu tay banyawal
1: degge te bi kenn kumar ma ko gandu tay banyawal
0: degge te bi kenn kumar ma ko gandu tay banyawal
1: degge te bi kenn kumar ma ko gandu tay banyawal
0: degge te bi kenn kumar ma ko gandu tay banyawal
1: degge te bi kenn kumar ma ko gandu tay banyawal
0: ngen gi jebo day gandile ni nango ni gan tudute bamba fepp lay darale
1: waye wane dem na fune ngen gi jebo day gandile ni nango ni gan tudute bamba fepp lay darale
0: waye wane dem na fune ngen gi jebo day gandile ni nango ni gan tudute bamba fepp lay darale
1: waye wane dem na fune ngen gi jebo day gandile ni nango ni gan tudute bamba fepp lay darale
0: ni nango ni gan tudute bamba ñepp lay dimbali
1: waye wal ni dem na fune ngam ci jabo day gemele ni nango ni gan tudute bamba ñepp lay dimbali
0: waye wal ni dem na fune ngam ci jabo day gemele ni nango ni gan tudute bamba ñepp lay dimbali
1: waye wal ni dem na fune ngam ci jabo day gemele ni nango ni gan tudute bamba ñepp lay dimbali
0: kuya bu taw kuya bu bañ bakka bangi ken terewul ñun ñi gëm de ni téxé ñi ngam ñi jébo faw mu wal
1: kuya bu bañ bakka bangi ken terewul ñun ñi gëm de ni téxé ñi ngam ñi jébo faw mu wal
0: kuya bu taw kuya bu

0: Santa Burun Darussalam. Ikhwatul kiram, ahlan wa sahlan, marhaban bikum.
1: Maa yaa ngi jamm.
0: Adeere tu sant yalla.
1: Ni jamm ko talibe yi tew yepp rek.
0: Def nga dar?
1: Maa ngi won Touba nak.
0: Ah, si. Maa
1: ngi jiblu bu baax, xay do gni bi
0: ci. Awlo.
1: Waaw.
0: Sere bien.
1: Ngi jamm bu baax.
0: Sant yalla bu baax, alhamdullilah.
1: Alhaji na fi jaar.
0: Alhaji khadim leg inshallah taala.
1: Ba bu ñew rek ko mbokk talibe yepp rek.
0: Jax ko bokk yepp.
1: Ci jamm ñepp di jéggul.
0: Wallahi ndeysaan.
1: Wa
0: wa kumba tarkala yo de machallah e wulo tabaski ba magal ba ki ba gamu tarkala wa kumba ñu ngay gërëm bu baax giñ ko dégg lool adja bintou gay mom serigne mbacke soxna lo madam gay ñu ngay sargal diko tatagal ñaan ko tofex mu ci xéewal ci andu bëg non rabata sa su nek wané mbek ci am jere jef gay ndiora
2: ki metti
0: ci mu ci xéewal
2: serigne touba jarna ko djuglen
3: tele touba
4: ay toron touba da de khadim
0: dama ki ndam bay ñeel ko ci kaw ci kanam ci lu bax gi ndior
2: wessu roju jox sirri mabbar ko jox hadith sirri tuba jarnako

0: Alkhamas dina ci waxtu yi seen émission kaggu ngeen di ko and ak seen mbokk Mohamed Moussa Sall
1: Rabbi nur fabal yalla bo jox la da nga soobu dem ba peyum ngeeram nga gennale ndam ndam la
0: jajeuf jajeuf señ Aline Ndiaye jajeuf señ Ablaye Sambo jajeuf mam Cheikh Lo jajeuf Alhaji Daouda Gueye jajeuf Mohamed Moustapha Koly ñi ñoy sun technicien yi tax ngeen di ñu mëna dégg ci gox yu wuti di Touba Dakar ak Louga no ngi leen di jajeufal ñom ñepp di leen fatale yeena ngi baxel seen radio ci ñaar FM 88.6 fi ci Dakaru jant bi FM 95.2 fa la ci Touba leer gi FM 94.6 fa la ci Louga am mbekté bi nu yalla mayé katan nu no togaat fi nu daan tok di and ak yeen jotaay bi ndan and ak yeen no ngi ni ñep di jital ci nuyo bi xiar bi Cheikh Mohamadul Muntaha di ko ñaanal fan wu gudd ak wër ba mbolem na lim naalal Serigne Touba sun borom defal ko mo ag yeep agale yeep ta and ak wër ak tal ay non lañ koy ñaanale mbolem khulafa yu nekk ci rew mi di len ndokkel ci bis bi ñu genn muy gam nuyo bi ak xiar bi yeb ñu diko tek ci sun loxol kilifa serigne cheikh mom serigne aliou momit war wi di radio yi nga xamne mom fi la samp gopam ngir fasiyene ko ci bayal mamam sun borom momit defal ko mu ag fu kawé ndorto sohna fatima mbake mi directeur de soja yi mbolem ko ne ci kër gi rek nang lay nuyu buñ ci tuddé baye ayib ndjay mam cheikh lo seyd abakar ndiallo sohna awangom seyd ousmane lo danañ ñu mëna yobalel seenu sonum nuyo ci mbollem ñi ne ci kër gi ñi ni deglu it buñ ci tuddé baye ñaw ñay baye sinilo baye ma yassine djouf sohna fan ñay luga sohna mère sek yaay radio yi khadim lo sam ñomit danañ ñu mëna yobalel mbollem nuyo nuyo sunu nuyo bu jëm ci asabu cienier ahlu jant bi asdiha ul leer gi no ngi nuyu ñepp tay nak tom bin bëgg jema waxtane dañ ko bëgg jëme ci sécurité karangé lan moy sécurité kenn ku ne ci ñun gis na ne sun réew mi mo dafi bëgg manki do am ay bis go déggut kuñ ubbi kërëm ne ko tegal fii li nga yor mbaa ku xëy ba wàcc tëj sa place ñu toj ko fab la fa nekkoon muy ñàkk kaaraange te muy bëgg a law lool di bëgg a yaatu lool nu bëg cee teg baaraam tey ndax jamono daa toll foofu képp koo xam ne bo waxé donté kenn nit kessé mo lay dégg amna yoy woro cey nopi ah yent bi sallallahu alayhi wasallam mo wax né bo gisé ludun nona dindi té man ko dindé ak sa loxo dindi ko ak sa loxo wayé boko mënta dindé ak sa loxo ta boko yuxo nit dégg sak yuux man la wala yuuxul waye bu fekkante ne it mënoko di nek sa loxo ta sa yuux agut fi ba yuuxo kenn dula deg nakha togal fa nga tok ta nakharlu ko ah la ca gëna su dara je ca gëna neew nak moy nakharlu li nga mëna di nek sa loxo bo toge fa nga tok nan da koy nakharlu bo sa gënut fa nga tok la musiba may fekk li nga mënta di nek sa loxo ta man ko yuuxu ku ko mëna di nek loxom dindiko faj loxom faj ko boko yuhut lumay ne nako nakhar bo saganut fa nga tok la musiba may fek kon daraja jojje lañuy waxe meunu ñoo dinde ak suñu loxo waye meun na no yuhu go xamne don te kenn nakoy deg kenn dana ko deg lan moy sécurité ak insécurité karangé sécurité moy nga tok fi ci radio bi ba 2h de matin 3h nga mëna jog jaar fi ci digu koloban dem sa kër ta do am lenn loy xalat ci sa karangé sécurité moy nga teud ba guddi tej sey buntu kër yépp ne ci sa bir kër wala ci sa bir nek sam xel dal do xalat dara lay fekk ci bir dara luy daj ci sa kër fekk la ci bir sécurité moy nga mëna xey ba wacc ñoddi sa buntu place tej ko te kenn du la woné la sa place ba sécurité moy dundugu tay gi ngay dund ta man ko dund waxtu yépp dundugu dara xajamalut man ta xajamal gu dara dul xajamal waye insécurité nak moy lepp lu nara xajamal lola lepp lu téré nga mëna tok fi bam 2h 3h nga joggé fi jaar bir koloban dem sa kër lola insécurité la lepp lu téré nga mëna tej sa kër nek ci bir say buntu bam deugar sam xel lu dal lola insécurité la tej sa place bamu deugar dem ñibi sam xel lu dal lola sécurité la gor ga neena ma légui da ngay tej ñett ciabi te sam xel lu dal légui da ngay xey bay wacc tej sa barabu liggéeyu kay ak ñett ciabi te sa xel lu dal mané ko jan ak jan mu ne ma da nga tej xamna da ko waxe non da bolé xamna ñetti buntu ndax fine non sunu palace yi fine dañ koy tej budé jëmmi palace bi rek da nga ko tej juromi ciabi waaw sunu palace yi ba waccé xamna da bolé jurom yépp def ko ben moy bu jappé ko buntu bi waaw da nga tej kanar ci kaw kanar ci souf kanar ci digg bi tej ki num tudati selir ci kaw tej selir ci souf leleng nga tejale selir ci digg ba ah mom la def lola ben mune da nga tej ñetti ciabi kon da nga tej lim bëgg wax moy da nga tej sa buntu mam deugar jenn ciabi jangok ñaarel bi nga taxaw ci buntu ba nguni lemu lo xam jabutu ko ñaarel mune ñaarelu ciabi jangok ba ja dess moy nga bayyi fa ko xamne moy bagante ab gardenier ta neena du tax sam xel dal da ngay tej lemu bayyi ci loxol gardenier waye du tax sam xel dal ci la nga bayyi kon lolu ñak karangé la insécurité kon insécurité moy lepp lu nara xajam lepp lu ta luy tax bo teje sa place bi sa xel du ci dal bo ne sa kër sa xel du ci dal du dal ci sa jëm boy dox sa xel du dal ci sa jëm kon lola lepp loko téré man rek insécurité la muy ñu jubut ñuy dugg ci kër yi wala ñu jubut ñuy fab yefi jambour yi wala ñu jubut ñuy karaté lola insécurité la ci rew waye it xéti guerre yi xéx yi xéxu famille xéxu guerre civile la guerre bu mandi doon lola rew mu amut jamm rek insécurité amna fa rew mi am sécurité nak moy rew ma nga xamné ñako ngank manam ñako jité ñañ ko tek ci seeni loxo am nañ katanu ak matuk mana ar rew ma ci menace sécurité rew ma ak anam gu mëna doné rew mi am sécurité moy rew ma ña ngank rew ma am katanu mana ar wa rew ma ci yey menace sécurité rew ma waye rew mu ña ngank rew ma mënta ar ñena ci rew ma ci yey menace sen sécurité rek rew ma neew ci karangé ndax yi menacer ci wet gu nek lay joggé kep kuñ denkum rew yow la ar karangé ñey dund ci rew ma galu ci sawlos ya wara ar askano ci lepp lu jëm ci seen kaw ta joge ci biti ak lepp luy juddo ci seen bir ndax yi menacer sécurité aw askan ci am rew ñaar rek la benn bi ci biti lay joge tab jëm ci seen kaw moy ci frontière ya lay jaaré jëm ci seen kaw bi ci dess ci seen bir lay juddo jëm ci seen kaw da am yoy ci biti lay joge insécurité yoy ci biti lay joge jëm ci seen kaw waye da am insécurité bob nak ci seen bir lay juddo jëm ci seen kaw waye bum mana don ci ñaar yi rek yow miñ denkum rew ya wara dox seen digënté ak yoya yow miñ denkum rew ya wara sam frontière rew ma ba dara du fa jaaré yey menacer sécurité askan wa dëkk ci rew ma lepp lu fay jaaré lepp luy jaar ci say frontière ma képp ku fay jaar wares nako saytu ba gis ne amul dara luy menacer sécurité ñam jëm ndax ki dara am lérut menace la ci sécurité ñam jëm ki yor ngannaay menace la ci sécurité ñam jëm ki yor ñam wu baaxut menace la ci sécurité ñam jëm ki tawat menace la ci sécurité ñam jëm kon képp kuy jaar ci frontière jëm ci sam rew war nga ko saytu ba mu mucc ci yépp ki dara am lérut moy ki bëgg jaar ci frontière te yorul wenn keuyit ki bëgg jaar ci frontière dekkou ci rewma jëm ci rewma te yorut keuyit sukar ne ko deppal wala nga teyé ko bay miram leer ndax leg nit défé ñaaxum ci am rew daw dugg ci rew kay défé ñaaxum ci rew nak bëgg daw dugg ci rew du yoru keuyit ndax bu yoré keuyit day yomba japp motax du ñoru kay motax ki yorutu kay bëgg jaar bëgg bëtt dugg ci sam rew lu ñitul ba xam lu fay dox match hol moy ku kenn xamut wala ki yoru kay and ak lu mat fukki goné mo xam gor la wala jigen ki dugg ci sam rew and ak ki goné nga xamne leg leg ay konva lañuy def konwa yo xamne ay jigene ki goné rek ci nek ku goor luñitul ba xam luñuy wuti ndax goné ya ñu waaw goné ya lijeentil ba xam goné yi fuñ joggé ndax ño leen jur fi ne nun yalwaan bu bari bi nek ci suñ dekk bi nga xam da ngay gis jigene jo xamne ñetti goné lay yor wala ñent tok fele yabal leen kuñ rom ku leen rom ñu japp ci sa loxo daño bokku na ci karange rew nga jema lijeenti goné yi fuñ joggé ndax ki and ak ñom mo leen jur wala ay sénégal neex na yalla né rek nga rungu ay goné indi lola do essé lool akit rukh yi ñi dëkk nga xané dañuy fekk fu kenn soxla gut ñu def fa seeni mar ak seeni yu kenn xamut tay xalé ay goné yu nek ci sen digg doole da cey ne ñoña war nga luñu tuba xam fuñ joggé lu leen yëkëti luñuy def ci réew mi ta luñu la wax nak nga baña yam ci lañ la wax nga top ko bax xam ba am ca lu leer kon ki mbiram leerut manas la ci réew ki jeggi frontière yor ngannaay menace la ci rew mom jëm war nga xol ba xam kumu fumu jele ngannaay li lutax mu ngab ko ki yor ngannaay di buruk lum rew war nga xol ba xam yi nak xagn na sun rew yi mom bokku ci ñi sagane mom yi mom ngannaay mom duñ ko sagane ngannaay mom waxtu woko yore mom buñ la tege waye lay problème ba moy nun sunu frontière yi da melni rido mayga fu neex way jaar am rew dafa wara don ben buntu bo xamne ku fa jaar nga xam ko waye bu fekke fu neex way beut lu ne nit man nako yor beut ak mom ke tawat menace la ci rew mom jëm ki tawat ki la romb bëgg bëtt dugg ci sam rew nga gis ne and na tawat war nga saytu ba am jant tawat ko jot ndax tawat yi da ci bari walé yo xamné musiba la te senu walé gaaw ki yor ñam wu baxu tit menace ki yor dorok menace la ci rew mom jëm ndax je yu bari yi ngay deg yépp ñu bari ñakoy def duñ and ak seeni sago kon képp ku kuy buruxlu cim réew te yor loola menace la cim réew waaye ki yor ñam wu baaxu tit menace la cim réew na boyxul sun réew yi li fiy dugg ci ay ñam ay mooy benn mooy yi xale yi di jëfandikoo tàngal yeeg ñam yi nga xam ne doo xam fu muy jógee te yu ci bari ci suñ frontière yi lañuy jaar yu ci bari ci suñ frontière yi lañuy jaar pooj jinaar yi res yi foie yi paqueti keesi foie yi foie boo xamut foie bu lumu yooyu yépp bokk ci kaaraange réew nga di ko bàyyi muy jàll te xamoo lu mu doon kon kuñ dénkum réew yaa war a sàmm kaaraange ña dëkk ca réew ma waaye nga doore ko ca yey jóge ca biti jëm ci seen biir boo sàmmee yooye nag nga sàmm yey juddoo ci seen biir yaa war a aar suuf sa yaa war a aar intérêt réew ma yaa war a aar pas-pas waa réew ma yaa war a aar caaday réew ma yaa war a aar économie ba yin fi lim yépp bu ñu muccee ci am réew rek réew ma am sécurité waaye buñ muccut réew ma du mën a am sécurité tàmbuleel ci askan wa am réew bu demee ba fitu kenn dalatul fitu kenn dalatul ci alalam fitu kenn dalatul ci njabootam fitu kenn dalatul ci jëmmam mënoo denc alal mënoo yar jur loo yeew ñu yiwi ko nga xam ne loo denc sàmba booy su tekkiwu daraay ñëw ne la tegal fii léegi bu jëkk dañ daan sàcc dañ daan bàyyi ba nga tëdd ñu ñëw ndànk ci sa kër def pexe yoo xam ne boo jógee doo gaaw ak ci moom léeg-léeg daanañ jël ay birig di sëf ci buntu ngir bañ nga ubbi daanañ takk ay buum ci sa buntu ngir boo kee boo daanoo bala ngay jógaat ñu mën a daw léegi nag yooye dañ koo defatut léegi ñoom fañ taamoo sa mooy fañ la fay fekkee bu njëkk da nga daan tëj sa néeg tukki ñu xam ne tukki nga ñu ñëw dajji sa néeg sa ginnaaw wala ñu dajji sa place sa ginnaaw wala léegi nag dañ la fay bëgg a fekk léegi sàccatuñ dañuy bàyyi ba guddi ñu doon mbooloo ñëw tijji ba àgg fa yow ne la tegal fii wala ana nàngam li ana xaalis bi Samba boy su tekkiwu dara looyor ñu ne la tegal fii gaañ la fab la nga yor mbaa ñu fab sa bakkan fab la nga yor bëccëgu ndara kam te kenn du la ko fayal nañuy mujjë nag mooy ku ney fajal sa bopp nañuy mujjë mooy ku ney fajal sa bopp waaw ku ne fab ngaan naay def ci sa pos te loolu musiba la mooy dayam ñàkk sécurité réew mu dem ba ku ne ngaan naay ne ci sa pos mooy dayam ñàkk sécurité ndax loolu day lawal ngaan naay yu jaarut yoon ndax ki bakkanam ne ci xott mu bëgg ngaan naay te mënu ko mënta am lu jaar ci yoon nu mu ko mën a amee rek la koy amee la koy wutee loolu nag cim réew mooy dayay ñàkk cité kon kuñ dénkum réew ya wara fexé sam wa rewma ci yey menacer sen sécurité ba kenn du soxla nganaay lo aré sa bop sam wa rewma samal len seni am am ba kenn du soxla sam sa bop waye rewmu kune yitté wo sam sa bop fofa la ñak sécurité tambalé ya wara ar soufia kune xam lam mom yam ca baykat yi xam lañ mom yam ca sam si xam lañ mom yam ca sou si baykat yi xam lañ mom yam ca sam si xam lañ mom yam ca ndax menace yi gëna reuy ci am rew surtout sun rew yi ci menace seen sécurité souf ci la bok bu kune xamé la nga mom yam ca rek nak jaasi du jog yad du jog fital du jog tangour manu ca seddeli ni soufia manam namuy seddelé soufsa soufsi limuy yaatu ñetti patch la wara doon soufsi limuy yaatu ñetti patch la wara doon patch bi dañ ko wara dekké patch bi dañ ko wara sammé patch bi dañ ko wara bayé lañ wara bay ne ci loxoy baykat ya ku bayut woro ci am wal lañ wara sam ne ci loxoy sam sa ku samul amo ci wal lañ wara dekke ne ci loxol nguur ga te nguur ga yamale ci ñepp ma dem ba ak ma samba yam ci ta bañ ko def seddel buki bi buki bi ñoor bi samba legi seddelé boudé ci yiñ wara dëkk mom seddelé bouké ci am fi dañ koy lotissé def koy kër nañ koy seddelé au lieu que ñu joxé ko genn kër ki amul fum dëkk waye ñu amul fuñ dëkk mom duñ ci am borom loxo yi guddiya dal ñoy am fuk ñaar fuk fanwer 50 ha bu ñi amé 10 ñi am 20 ñi am 30 ñi am 50 am ci ñu dem ba mëna ag ci dara jay am 100 ci ko xamne amna fu mu dëkke ba am barab yu mu dëkke wut kon koka suuf su nguur di joxete ngir ab dëkku way rek waru ci am legi nak noon fu ñuy joxe ngir dëkku way borom dara jay ya koy seddo ngir lan duufal suuf kuy duufal amu ci wal suuf kuy duufal amu ci wal moy ki ne ab baykat la te duko ki ne baykat la te duko ndax gis na ne fi amna avenir ëlëk mu bëgg fay hectare ñew ne baykat la ñe dëkk ci barab ba ne du ci dal ay yat jog jaasi jog leg leg fital jog ciowla ne ko souf kuy duufal amu ca wal kuy dekk wala kuy bay wala kuy sam ay kuy denc ku am bay denc deg fi amna avenir rek nga ñew ñang koy seddel ay lotissement nga bëgg fay hectare fi amna avenir waye amna ñu fa ne daan fa bay ay toll la dekkup jamur la nga am loxo bu guddu dag lu fay hectare da leg leg sax ki dogluy hectare don ko joge ci alba gemlo sunuy ngit lum fay def lu bokul ak lam fa nar leg leg projet bu reuy lay gemlo dama fi def li buma ko fi defé nangami personne dañ ci liggey nangami ki nangami ka nga jox leni hectare ñu barbar ko wërele man nañ ko fa baye ay at duñ fa def dara ngir lan duufal xaar ëlëk jamono fekk ko fa mu nek ci digg dekk ba ñu ñew morselé ko def koy morsa jaay ko ña ca xawa ki sax moy ña nga xamne leg étatier bu ñew étati mango lañ fay def ngir degeerale ko suuf sa amna yeen way kat bu siiw buñ joxon suuf su yaatu fi ci mbettu mbuur mu woné am maquette bu reuy dekk bu naat bu reuy ne gemlo ne neenu fek fukki at yi li la fi def waye defena bagn ko joxe souf sa legi epp na yakarna fukki at waye birik tegewu fa lolou nak namuy mujjé moy souf sa ay kayit kayiti souf sa aw toura ma cey ne kayiti souf sa ay aw toura ma cey ne lolou nak dagn ko fay bayyi diko fa nexassale ba dekk ba weur ko bam don lu nexa jaay mu ñew genn ay kayitam lotissé ko dag koy morso jaay ko aw dañu ñew gëmlo suñu njit lu bokk tak lañ fay def dama fi bayyi te duñu bayyi dama fi def nangam te defuñ ko fi ndax gis nañ ne suuf sa amna avenir alak ñu gaaw bëgg jëkënte ak alak rew mu njit ye meunta ar suufu su rew ma rek rew ma nek gut ci karange danse yi geuna mak ci rew ciow yi geuna reey ci am rew leg leg suufa ko indi waye rew mu njit ye meunta sere njariñ yey joge ci suuf sey rew ma negul ci karange mel ya petrole bay joge ci suuf sa gas bay joge ci suuf sa fer bay joge ci suuf sa rew mu ko njit ye meunta xéré ba kenn du yogé ci all ba ñew aki moko wa rew may xolé rew ma neegut ci karangé ndax rew mu kenn ligéyut mom ñaaxu mi ngay dégg yépp fa la yamé rew mu am pétrole am or am gaz am fer la waron di ak mat moy lu fa génné ci pétrole bala pétrole ba génn di dem fenn nañ ko suppax ni ko ci rew ma ngir lan wa rew ma am ci li am ci xey budé fer la balu ñukoy genn diko yobbu fenn nañ ko suppax ni ko ci rew ma ngir lan wa rew ma am ci xey budé gas la nañ ko suppax ni ko ci rew ma buñ fënen fuñuy jaay fa ngir lan wa rew ma am ci xey waye nak nun sun rew yi duñ doxé nona tuba bi dañuy joggé ci all ba ñew genné brid matériel ki ba original ba au lieu que ñu supp ñu défar ci réewuma ay entreprise yuñ ko suppandiko dañ koy dañuy birit ba lañuy jël yobbu ci seen réew yi ñom def fofu seen entreprise seen wa réew yi di ci liggéey ñu défar ko fa ba mu jaar yoon indi ko jaayat nuko non jaay dinañ nako jaay lu cher nga xane duñ am duñ ca mëna jot nañ ca wara joté te ñi amut liggéey ci suñu réew duñ ca mëna liggéey lay matuk rew nak waron lay matuk njit waron na ne dara du genn ci rew mi luñ suppandiku wut bam mel nam wara mel ngir lan budé pétrole la buñ né du genn bala genn ci rew mi faaw ñu défar ko bam normal kiko mënta ñak baña genn faaw mu défar fi fuñ koy défaré budé gas la kiko mënta ñak baña yob faaw mu défar fi fuñ koy défaré te bu boba ndaw ñi dañ ci liggéey waye genné bokku na ci ñak sécurité moy mel yi joggé ci réew mi nga sétane ñeneen joggé ci all ba ñew ne ko fouf bayyi wa réew ma ñuy tuñu ngi ndol kenn du yor dara ndaw ñu ci bari di dugg ci yeñu warta dugg ndax ñak luñ def lolu ci yi indi insécurité la bokku sere ko moy tek ko ci yoon waye rew mu njit ye meunta samal wa rew ma seni paspas rew ma negut ci karange ni nga wara samale ñi dekk ci rew mi seni alal samal len seni bakkan ni nga len wara samale seni paspas ba ken du len sagal lañ gem rew mo xamne kum neex nga def live xol kilifa geuna mak nga xamne ay junne top ci ay junne ko doylo taf ko wax ko lula neex te dara dula ci fek rew mo xamne kum neex nga def live jël ci kilifa ye geuna reey ci rew mo kula neex taf wax ca lula neex te dara dula ca fek te ay nit gem len bu ko defé keneen gis lola gis ne kenn fa jëluko momit mu jëlat kilifa mom taf wax ci lako neex lolou ci am rew insécurité la fa muy mujj du bax sagante ci ep eut sagante ci eut borom keur gu mat duko setan ke jek ka saga lay woné ko kay lutax nga saga ko rese ko borom keur gu mat duko setan ndax famuy mujjii moy courier ne won ci wañ wa teewur ta gennay genn neena ñu julli ji kon ñu julli ji te del ci
2: Abdul Khadir Mbake jallale ji li nga xamni mom mo di noddu gi bu ñu noddé délawat ko ba benen waxtu noddu jot kon ñu maasé téwlu ko bismillah.

0: Mingo ko jajef señalen yaay jajef señ Abdoulaye Sam jajef Alaye Daouda kon señalen yaay man nga no ubil jotaay bi ku nu bëgga dab am lu nu bëgga do li man na no dab ci 88 628 06 18 88 628 06 18 ku bëgga wote rek man na jaar fofu ma ngi tégon sama baram ci di wax né bokku na ci sécurité yi kiñ denkum rew war lu wa rewam moy samal len seni pass pass ba kenn du len ko sagal ndaxub sagante mom fumuy mujjib defante ndax ko sagalum gemu sagal nga gem lelena da ngeen dem borom da ngeen di dem borom ci ba romb dara jey saga dara jey saga yeen fi wax yépp nak la ca setlu ci sun rew mi rek gis ne amna yakoy menacer yeen fi lim muy frontière yi muy soufi muy la ca setlu ci sun rew mi gis ne amna yakoy menacer yi menacer sécurité askano yo xamne da nga dut xam ñako wara ar dañ ko yegut wala dañ ko yek te mënuñ ca dara waye luñ ca problème la ñi wara ar rew mi buñ yegut ne rew mi amut sécurité problème la ndax dañ ko wara yek buñ ko yegé te mënuñ ko safara problème la ndax dañ ko wara man lolu faible lex la budé ci walu askan wi la albektax ye ci yam lo ci setlu ci sun rew mi gis ne amna lu koy menacer budé ci walu askan wi la albektax ye ci yam xelum kenn delatul ci bakkanam xelum kenn delatul ci alalam da ngay teud ba goudi samba boy su joge wu dara ñew ne la tegal fi bu jekk ci all ba lañ ko daan deg ta boko fa degge da nga am ay weer do ko deggat bu jekk da nga daan deg am na kat bu dem dekk sangam defa nangam way da nga tok ay weer do ko deggat legi nak semaine bu ne nga deg ko ñet yon ñent te deggato ko ci all ba legi ci tax ya nga koy deg Dakar nga koy deg Touba Thiès Mbour ci dig tax ya te ñaare waxtu wagn ko dan defit da nga dan deg 3h de maté 4h jëm kaw yoy non waxtu yoy ñepp nelaw legi nak ba teggum dara kam nga koy deg wala heure bu kenn te degut heure bo xamne ay 9h 10h 11h yoy non dugg ci dekk dem ci marché ba lembaje ko wala banque bala neex duggu fa barki dem rek deng ci côté Mbour gi banque buñ fa dem fa 60 million 60 million ta banque yi duñ nek ci all duñ ci bu dem dekk la ci dig dekk ba lañuy ne am rew nak dem ba am ñu am sañ sañu doon ay mbolo su mbexlo ci ay auto melni ñuy defi luñ sañ ñew groupeo def lañuy def am fa 30 minutes une heure d'état ta dara du xew ya quelque chose defa leen neex dem melni dekk bu ne ci dekk yi ne ci guerre sax yaakar na aguñ fofu jurgo yew ñuy yew yi fi ne barki dem lama jenn way na ma kilom ndawal legi mi ngi jar 6000 xawma mané ko lo japp ni moko waral rew mi samatuñ tay lek yapp lutey sam lutax samatuñ lo sammu legi fa koy sam fa jur go yew legi ku tekki wu dara ñew yew yi ko yobbu bo bañe mu jilale sa bakkan nga ne nako ba man Allah bama dekk sam Allah bama dekk mbakol dekk yu neew nga fay dugg fekk fa gior te bu jekk li ñuy wax tebeski bu mu saana jot kër gu ne yaay yew sam tebeski bam toll na wara toll ay legi meuna tok lawyer ñu fab ñi sétan muy law rek yi nak nga am xel fokk ne ñi ñuy fab seeni alal dañuy dëkk ci fa seeni loxo lu ñor ñu fab ko dedet di ci dëkk de ndax bo lu muñu day fess bo lu muñ day fess yi jall bala yamon te boko musane deg dang ko geje deg ana sécurité ci rew muñ ni lepp jam noné rew mi lepp jam te mëno yoro mëno sa xel delut ci sa bakkan sa xel delut ci sa alal ndax nit ki mënta né ci sécurité te bakkanam muccut alalam muccut njabotam muccut nguur nak mo wara ar askanu wa rewma ci yey menacer seni sécurité sen sécurité budé ci souf si la yit fep choo nga fa souf si yit fep ruk bo jël ci sénégal choo wi souf ya nga fa nek rur te ye upp ci choo wi souf ya ye indi choo ya moy lima wax leg rek doxandem lay doon bu joggé ci all ba ñew bëg fa akimo ay hectare ñafa dëkk ne du ci dal ma ñu ñak ñu am ciagante ñu wara leral am ciagante leraluñ baykat fam wara yam ak sammu fam wara yam ba sam ak baykat ne renkum ñu ne sammu ba li na baykat ba rew nak buy njitam meunta samal askano seni bakkan meunulena samal seni alal meunulena samal seni pass pass bis bu set seni sécurité day sen sécurité sen karangé day gëna menacer wu da fa muy mujjé ku ne jema samal bopam te lolu musiba la ci rew sécurité ci rew moy lepp rew mu amul rek dunduk askan wa xajam ngit lu ne warna xar tanku tubayam ci sécurité aw askanam jamaro lepp lu nara xajamal karange goge ak anam gum meuna jamarlo ak mom ngor mo wara jamarlo lepp lu xajam lu nara xajamal karange ak askan wa ak anam gum meuna jamarlo ak mom askan nit jog jogal sen bop ndax ñomit dañ ci am wal jamarlo lepp lu nara xajamal sen sécurité waxuma nak jamarlo fam nga nay fajal sa bop fofum yalla buñ fa ag waye la jitu ci luñ wara jamarlo moy nu xolat suñu dundin xolat suñu dundin bo la jom ak jom ak di dénoncer jom ak di dénoncer am jom moy nu am jomi liggey ba bo meunalul kenn yit manal sa bop ndax yi nga fi dig yeb ñi ne ci mbedd yi dogal ni ñi fukkar ci li ñor ak ñi dajj keur jambour yi di len fa fekk di len laaje ñi yor ak ñi toj place jambour di len laaj yoy yeb fi ne bo len xolon ña ca ne moy ñal liggeyul ba nopi te bëgg lu seen naw la ya am ño am ko kon jomi liggey ci la bok ay jomba wor jomba fen jomba sacc jomba sacc woray ne ci dekk don fa mbokum ñep won leenu jup won leenu goor won leenu mandu won leenu bax bañ foge la fofa bolé la ci ñu jum ñu bax ñu woor ña te buñ fa dajje nit xaju guddi fekk ko ci kërëm sa loxo du ca genn waaw ne ci dëkk doon bokkum ñëpp won leen ne ku baax la fuñ la gis ngay baax baaxlu te fuñ fa songé nit fa alalam sa loxo du ca genn ndax ya ko dénoncé ya ko bolé waaw waaw mer bi yor tontine bi ñu xey daj ji kërëm fekk ko ci bir ne ko tégal fi ku leen ne mer bi ko yor ku ko xam ki ñoxub xaaliss tay ngon jot ñu daj ji kërëm fekk ko ci bir ne ko tégal fi ku leen ne amna xaaliss tay ku ko xam leg legu kat kat dem ci dekk toj fa keur jël fay million ta defar ngay mo sa loxo jogu ci yow million don won waleur yu bax ñu xey di joy nga di len joy la di len wërle di len nakar lu le di triste lu da ngay gis même ba ci martyr yi am légui sax da ngay ci gis ko ko xamne ko ci daxone triste lu daxone ci a joy mom lañu mujjine moko def waw ñu ray nit ci koñ ka newon ci basba di bas bas ya di yuxu ya ñu xey nit yeb ne moko def nonu it laame dajji keur man dajji keur jambour fab la fa ne nga xey di len joy lek weurle da fekk na yow xam nga ñakoy def fañuy yendo ak fañuy fanani as gor day jomb jomb na ma wor jomb na ma sacc sa morom yepp reer teud guddi yow nga reer bayyi ba ñepp teud nga sol saw dal fekk gor su xamut luddul liggey dundew ñak xam nga dal ci kawam fab lam yor leg nga fabalé bakaram lor ko lor njabotam te bawo xel ne li nga jël ci mom yalla man na attiné do ko lek wala yalla man na attiné du jeex man nga jël alal ni tay jëlale bakanam fekk yalla tuddon na ne mom mi nga jël bakanam fi la bakanam yi dess borom alal ji yalla mom lum tuddu ala kulli ali ndayam man nga top guddi dem akki nit ngir jël alalam jëlale bakkanam fekk yalla tuddon na ne ci alalam ji ak ci bis bi la bakkanam dess nga waye yalla tudd na ne yew mi do ko jitu dud mom dula jitu ayew tudd na ne ci la sa bakkan di dess man nga ne tel nit bal ngir jël alalam ko gisut ne la tel bal yew itam ñu xey ko robi rob la nga am bakkaru ray doomu adama ba nopi te jeriño la nga xalat la nga beggone jeriño ci mom bu jomi liggey amé jomba def lu ñaw am rek secrétaire waye je yi ngay deg yep ñak jomi liggey rek la ku ñak jom liggey te bëgga tedd ta noy dénoncé yi ñuy gis ci ruq yi ci luus nun askan yi da bok ci sunu wal ñuy dénoncé yi ñuy gis ci ruq yi ci luus appartement bi nga jakar lol mba neeg bi nga jakar lol mba keur gi nga jakar lol ta bis bu set nga gis ñuy dugg ka genn jakar lo keur bis bu ne bagage di dugg ka genn leleg bagage romb la dugg nit romb la genn ak bagage leleg nit dugg nit genn wala appartement bo xamne day teje rek ta lele nga gis ay bagage dugg ay bagage genn wala nit ñi bagante ni rek ta xamoo ci lu ñuy yëngatu doomi diiw fi dugg mum la ca taxamando nañuy dénoncé yi ñuy gis ci ruq yi ta ñuy loose ta mëna menacer suñu sécurité serigne bam amna yoy setan dang koy setan bo sagadun musiba ma ci sa keur la lay fek ndax da nga yor njabot di len yar keur gi nga jakarlol te lepp lous wala appartement bi nga jakarlol te lepp lous nga yor ay gone yu toll ci yar bo sagganut nopi gën ci nopi won musiba lay doon mu dugg sa bir keur Seyd Abou Bakari ma ngi la nuyu
1: assalamu alaykum wa rahmatullah cheikh mustapha al karim
0: alaykum salam wa rahmatullah
1: ngi lay nuyu di la ziyara
0: yalla nu yalla defal yolu ziyara
1: ngi lay ziyara lu bari neena yow rek ya am lu ken amul
0: ah moy lan
1: serigne mustapha sill bi sa emission di tambalé ñu mako yonne ci internet
0: waaw
1: dama gis ñu ne serigne mustapha sill kago
0: waaw moy la mom lu ma fa am lu ken amul
1: moy day deugal sa ciri
0: dëd est ce tap sëriñ gi mom du garat buñu ma tapal rek te yello wumako
1: ah
0: du maaw ki koy tapalé rek jël yëfam tapal
1: ma dañ mëni won yello woko ma way yaang koy bëgg yello na ma ngi lay ziyara
0: gamu ji nga fa ñew
1: dem nañu ba ñew
0: alhamdullilah
1: yow it naka gamu gi
0: neex na te jall na ci jamm
1: wa sant yalla lu bare bare
0: alhamdullilah yalla nam ko fekkat yu bare
1: mais nak dina def digression
0: digression
1: wa digression moy genn ci lañ ne man ak yow
0: dugg ci leneen
1: lew la koy laaj dama gis buñu gamu mom buñu paré rek dañu gis ay polémique la gaay di gëna ëpp lu ñi jox
0: lu ñi baxel
1: wa té kan ñu
0: olé ak ñariñ
1: scoop yi dal lañ ñi jox
0: ah c'est que non ñi dundé la
1: duñu wax yonenti bi

0: pinch mu mel non est-ce que sécurité dana fa am
1: nu fa yane
0: waaw lolou dana deppok li ngay wax tay malay nuyu wat dila ziyara dila wax kaggu nun fi lani fago waaw yalla dogal na fi lano fago
1: ye tay nak dañ waxtane sécurité gis guñu gis na rew mi legi mom bo amé sédu na ngay gis ni sécurité bi mom dafa manki lo
0: moy koluté ya
1: dedet manam ñi wër di fap alali ni ñam nit ñi légui
0: non mané sécurité sama ko doon filé ci wolof
1: karangé
0: waaw
1: karangé waaw nit ki aaru mom ci jëmmam waye alalam aaru njabotam aaru waaw lolu mo manki ci réew mi
0: té lolu rolu nguur la
1: waaw lolu akay sus yow la mëne déglu nuru na lay déglu nga
0: aw degluma la way ño bok fi ni fawé magé wala fi ni doxanto ñoko bok walu nguur mo am monopole de la violence nguur rek ko yor nguur mo meuna jël violence tek ko nit té du paré dara du ko ca fekk bu ko téggewul ci yoon nak xoti war may démocratie bu boba amna lu ko ci meuna fekk puisque nit ñi meuna ñoo fippu mais tay mom mo meuna ñew ngay def njubadi mu dal sa kaw ci njubadi gi te dara du ko ci fekk man tay donte tombe nak nit ki di def njubadi buma ko bëggone arrêter ba def ci lu upp yoon mën na ma ci top
1: kon wi yaras leen lay dang koy boku duper ñe rek mu baax boku deppé mu baax waaw leen lay nga deppé ko no xamne xam nga lu melni état loolu tay ci buñ doon def naka sudu non ñu ñew ak seen doole doole ji ñi ñewé da du tuddu yelass waye boku deppé rek muy yelass
0: waaw ñom ño am monopole de la violence ñom ñoko yor ñun yoruñu ko nga andi nak lu am solo nguur mo na ci meuna dimbali waye amna ci lo xamantene ci sunu loxo la nek fala yam ngay wax bi may ñew fala la fek nga fay firi
1: dañ ci am wala
0: dénoncer yoy ngay wax té amna forme de dénonciation yu bari yu bokul ak rek dem bolé nit ki tay ni yor plateforme yi ngay wax yu magi buñu waxé ñu déglu len waron nañ di duggal walu sécurité di dénoncer xol ni quartier bi li mu fi am sa plateforme ñepp ang koy suivre nit ñi parfois yenn débat ya lañ ci mëna wo nga susciter le débat moy lan mané kat medina gis na ni koñ yi dafa bari ay xaj xaj yi amna ci xaj yu ram xaj yi dañ leen di bay ñu jur nek ak seen doomi ci mbedd mi
1: lolu insécurité la
0: bu gëna yag xaj yi difa bari ak ni xaj di juré limu mëna jur dafa bari
1: deug la
0: ma def ci ben papier wala ma def ci ben vidéo wala audio partager ko ñepp commencé ci baye xel nga xamantene maire bi bu néwone yacc ni yassar sax dina ni na jog puisque population bi li commencé na len metti légui nak lolu ci loxoy population bi la nek mais amna ñi mu gëna yaatu ci seen loxo muy ñi mala wax tiktoker yi ñi nga xamanteni ay plateforme yu mag lañu yor ay activistes ay ñu melni yow di tok ci radio di wax tay da nga susciter le débat pour nit ñi wax ci insécurité dafa bari tay da ngay gis sank damay wax sama dom dafa am luma doon xaar nga jox ma réponse bu mu ne duma gënne won sam portable mënon nañ ko sif motax gis nga joxuma information
1: ndax fa di situation bam toll
0: bu mu toll
1: digënté bam toll
0: fa mu dem ak ni situation ba mel gis nga
1: man fi ni bu may wacc di ñibi sama kër amna fo xamne bu fa tollo bo ma doon wuy duma la wuy
0: dama si ñu bari dañ ma ci méré nak xamna sa amna ñu ci situation bi di ma ci méré do jël sa téléphone man suma xassé bo dugg ci auto bi muy taxi lu mu mënti do je préfère ma baña wuyu waaw un jëkke suma wuyo taxi man mën na xamé sama baat xam may kan tay xawma yow lan nga ma bëgg wax lo tay bu amna lumay wax waji dafa mi non dégg ma manan yeen nga seen émission défar jikko dégg na ma ca lenen mën na ma ka baña wax waye waaw insécurité la ci man waye tamit mën na yaakar bama amone ci man mu faftas
1: wala fa nga ubbe ki bi di wax nit jox dox ginaaw ne ci fit sa téléphone
0: dépa waaw légui nak budé ci auto yenen yi transport public bi mom duma jël fama ko baye la koy baye tek ko fof buma wacce wola nonu lay def mais amna ño xamantene mais rew mi mo tollu fof rew mi mo tollu fof amna ben koñ ni sori wuma bima ñew falaat dem wëru sama buntu kër ben wolere comme ñaari téléphone la yor genn ben bi laaj ko lima soxla jox ko benen bi def samay wote ba paré takkat lima yor yépp sogay tek wat ci yoon bi mais mënon na diko def di dox nit doxé ma gannaaw té ki lay doxé gannaaw bo démé yak bayam yéna doon and wala yéna doon nanando ataay ñu né la mo la doxé gannaaw ni légui nak nga bëgg ci ay def la bour bëgg ñu né la
1: sañoko
0: waaw sañoko wala ñu ëndi addiya di la ko jox

0: La tax ñepp dem ñu fa bambalam xarit nan ko lam yef la
1: jant ba fem ci ñare fem leer ge fem
2: wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bokk julli di ma ngi leen di nuyu rawati na bokk talibé yi ki di waxtaan ak yeen nak moy seen xarit seen mbokk serigne abdou gueye ridial ñu gën ko xam ci ridial ñu yor garab yu wër te woor yo xamne dañ koy jaay ba nopi garanté ko loolu mom bari wuñu ko ñëmé wax ci seen garab garab la yo xamne dan la koy jaay ba nopi garanté ko mbolem febar bo deg ñu wax ko fi am nañ garabam ta garab guñ la ci jaay te gisoo ci la nga bëgg delu ci watal fañ la ko joxé won nga dilo ci ko ñu jox la nga joxé won garab yépp danañ ko yi ci ëpp danañ ko lim ci biir émission bi bu ci xajé insha Allah rabbi waye garab gi may ñëk waxtaan ak yeen nak moy gor pire 100% katan garab la go xamné dañ ko liggéey ngir ñi nga xamné dañoo am neew doole buñ and ak seen soxna dañuy gaaw jot seen bop wala sax bala ñoo and ak mom jot seen bop wala ñu yor ñet soxna mba ñent wala sax ben wala sax amaguñu soxna te gis na ñom neew doole gu tarmi ci seen bop mu ngi ci ñom ñu bëgg safara loolu door duggu ci soxna wala ñu duggu ci soxna ba nopi gis na buñu and ak mom dañuy neew doole lool loolo tax ñu dem gëstu ci garab
3: yi nga
2: xamne ñu ko liggéey ci petit cola ak buy ak ginger muy ay céréales yo xamne ci biir réew mi la muy 100% naturel ñu liggéey ko nak ci njandam ba nga xamne soko jëlé tay ngay am résultat tay da do am benn effet secondaire lolou mom ñi koy sikki sak moy ñi xamul garab rek ndax bo démé ci yenn barab bi jaayu kay garab yi bu sa bop démé ti man nañ la jaay ñaari garab yu ndaw rek nga nan ko légui mu sedd ni nga nangone ñaari garab yu ndaw yoy man nga ko nan mu sedd war nga mëna nangone garab yi tamit war nañ ci mëna liggéey ba nit ki man ko jël tay am résultat tay ta do am benn effet secondaire non rek la démé ab gëstu la rek képp ko xamna dal am nga neew doole bëgg am garab gu efficace go xamne day and ak yow to do am benn jafé ñëwal jël suñu garab bi ñuy woyé 100% katan soko jëlé amuloo résultat bo xeyé dilo ci wat ko garab gogu fofu lañ ci yëm ku ci bëgg lu gëna leer nak woñu ci 77 943 0688 77 943 0688 budé ci diwanu Dakar nga nek ñëwal rebeus ci pakku ferray bi bo ñëwé nga laccé place Seigne Talla Gueye mi wécc ku téré yi wo ko laccé rek dinañ la ko jox dinañ la ko won nga ñëw ñu jox la garab yoyu nga dem safraw ci carton Yalla suñu borom amna benen garab bo xamné ñu koy woyé yokalma nak ñi nga xamne dañoo am cër bu gatt wala bu sew wala mu ndaw lol ñoko taxajuk frotté la bo xamne dañ koy masser ci cër bi ñett yoon wala ñaar yoon ci bis bi deux fois par jour cër bobu day yok ci gudday bi ak ci yaatu way bi te du am ben effet secondaire parce que sun garab rew yi lañ ko liggéey ñom ko liggéey ci garab ko rom ak guuy ak yenen garab yo xamantene bi yépp ci biir rew mi la sax garabu guuy mom kana guuy gu ndaw mom lu bari gisaguñ luñ koy gis ron gu gatt tamit defena bari wut luñ koy gis ci garab yoy nak lañ ko bolé liggéey ko ba nit ki suko dé diw ci ab ciiram dir bu gatt rek day yokku té li ci gëna doy war moy bu yokko ba nopi it du déllu wat encore ku soxla garab gogu won ci 77 943 06 88 77 943 06 88 budé diwanu Dakar nga nek ñëwal rebeus ci pakku ferray bi nga laccé place Seigne Talla Gueye bo accé ci place bi rek di nga fekk garab yépp ci insha Allah rabbi mo am gënal garab go xamné dañ koy woyé hémorite nak bari na lol ñaari façon la ëpp na lol sax waye bari ci fajkat yi dañ nan ñaari façon la rek bu nekk ci biir ak bu nekk ci biti hémorite nak dana faral di def nit ki bu togué bu jog gëné dérèt ñi gëna graw la ñoy def lolou am ño xamné buñu démé toilette day gëné dérèt am ño xamné duñ def picc ci suuf sax wayé seen biir day am ngelaw di rir lu bari lolou yépp ci bokku na ci ay mandargay hémorite ko xamne hémorite daf la sonal ñewal traitement bi 2 mois rek la boko defé 2 mois yu mat sak insha Allah rabbi bo tagali wut ak hémorite bobu delu ci watal ñu delo la nga joxe won ku soxla garabu hémorite bobu won ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñëw rebeus ci pakku ferraay bi nga wote ci 77 943 06 88 ñu tektal la place bi inshallah rabbi nga fekk fi garab yépp amna garab guñ wax city city nak dana dag ay kawar dana xongo ay bëtt dana def ay digënde xarante tank yi di am wéx wéx di gënë ndox dana dag ay loxo dana def ay xoup dana def tamit yu bari bari dal yo xamné city da koy def muy fa tawat ju fi yag nak waye nak ñu bari di ci woté té amuñu safaram muy garab yu wër yo xamné ku am city sonal la bo ñëwé city bobu nak dana joxé new katan dana téré am dom ci goor dana yak ndoxu man yu dana téré am dom ci jigen yo yep city bokku na ci yikoy def kon ku am tawati city mu jaxal la nga wër fu nek munta faju ñewal rebeus ci pakku ferraay bi nga woñu 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 750 34 34 amna ño xamne dañu am colopathie fonctionnelle colopathie nak fa am inflammatoire am colopathie fonctionnelle bi nga xamne day japp ci boutite bu mag bi ak bi japp ci boutite bu ndaw bi bu fekke boutite bi fimi tambale ci kaw dafa am fever moy waral nit ki day serré bu fekke ne dafa am tap ci bir day waral tamit bu dem toilette limi genné day melni ay day dag dagé limi dem toilette day dag ba paré day deuguer ba paré couleur bi day changer en même temps itam day and ak deret lolou bu amé tap ci bir mo koy def colopathie nak ñu bari dañ koy jawale ak hémorite diko fajj reine ba dewente mënu ñu am résultat te fekk na amuñu hémorite colopathie lañ am ko am colopathie fonctionnel ñewal rebeus ci pakku ferraay bi nga woñ 77 943 06 88 wala 76 750 34 34 amna ño xamne dañu am hépatite hépatite nak bari na ay xéet lol hépatite B hépatite C gëna yaatu lolou ñi nga xamne dañu am hépatite wala ñu japp ne am nañ mandargé hépatite seen wétu ndey jor ci suuf day jam wala seeni bëtt tambalé di son wala buñuy tour ndox mu gis na day sensé wala ñu gis ne ñom seen lek barétul amatuñu xemem teef ci lek yi wala ñu am liñu wax foie gras seen foie bu commencé tek graisse yoy yep mandargay hépatite la hépatite nak day wër bu duggé ci chronique nak bo pé 6 mois ci nit ki rek day joggé ci benn phase jëm ci benen phase mën na dem ba ci cirrhose mën na indi cancer yoy yep hépatite da koy créer kon ku am hépatite B wala C wala yoyep wala a c bi sax lu ci bari tuba bi la ëpp lu muy dal waye xet hépatite yépp dañ koy traiter ci fi ci sun garab rew yi ko amé hépatite woñ 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 750 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferraay bi nga laccé place Seigne Tall Guey mi jay téré yi fofu la garab yépp nek ñi nga xamne dañu am diabète nak hypoglycémique hyperglycémique bi fièvre bi nga xamne sucre bi nga xamne dafa yegg wala sucre bi nga xamne dafa wacc muy fièvre bo xamne nit ki man nako am fukki at ta du xamne mom amna fièvre bi mok hépatite ño xawayam mom la tuba bi do wax maladie silencieuse man na am ci nit fukki at ta du ko xam fekk na mom lamiy yak mang ko yak ci bir diabète nak kum dal sa tour ndox man ne jégué yanto man nga commencer di jël poids manaw wala ngay mir yoyep diabète da koy def dal waaw kon nak ki diabète dal nañu wacc 77 943 06 88 77 943 06 88 wala mu woñu ci 76 750 34 34 wala mu ñew rebeus ci pakku ferraay bi mu woñu ñu tektal ko place bi mu aksi ñu safral ko ay tawatam ci katnu yalla suñu borom amna ño xamne dañu am tuberculose manam wala ñu amé asthme asthme nak lu metti la dana dal gune dina dal mak muy fièvre bo xamné duggé ci walu lu melni nawet la ñim dal nawet lañuy gëna son wala dañuy bañ saxar dañuy bañ wantlo bu fort dañuy bañ parfum bu fort yoy yep asthme da koy indi muy lu metti metti metti kep ko xamne am nga asthme te bako savare ci sa garbi rew mu wër waxuma dank nak faj mu wër la wax woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 750 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferraay bi nga wote ñu tektal la place bi nga ñew ñu safaral la sa tawat yoy ci katnu yalla suñu borom amna ño xamne nerf sciatique mo len sonal nerf sciatique nak febar la bu metti bo xamne da fay joge ci digg ginaaw gi jaar ci togu kay yi jëm ci oom yi jëm ci ndeguli di metti ci dit yoy moy coincé ci ginaaw ba deret bi du meuna circuler normal bu ko defé moy lu metti amna ño xamne bu len dalé dañ len di leung ñaara len di leung te duñ meuna dox am ño xamne aguñu fofu waye dañuy dox touti sonu togaat bam dal ñu doora jogaat liko waral moy sidit bi moy coincé ba deret bi du meuna circuler sidit yoy nak da am ay l xeyna émission bu do ci dul xaj motax duñ ko meuna faram facc waye kep ko xamne am nga nerf sciatique te bëkk ko faj mu wër la wax nak ñewal bo ñëwé rebeus ci pakku ferray bi bo ñu woyé ñu tektal la place bi wala nga woté 77 943 06 88 wala nga woté ci 76 650 34 34 ñi nga xamné dañoo amé hernie discale nak ndig lay japp disque yoy nga xamné ñoo nek ci ndig li bu féké dafa genn day waral muy lu metté metti ñi nga xamné dañoo yenn lu 10 wala ñu fakastalu wala yoy yep dal da koy def wala ñuy tok lu yag yoy yep day indi hernie discale nak bu jappé nit ki man nako indil tour dox bu jega yanto man nako indil itam du mëna téy ay dem toiletteam ndax sidit yi nga xamné ño yor lolu daño jaar ci digg ginaaw gi bu ko fekké né yoy la japp man na indi jafé jafé bobu kon muy tawat jo xamné ju metté metti la bari na koy jambat ndig ta fekk né hernie discale la am mom mo nan digg luy metté ma japp fekk na mom dafa amé hernie discale kon nak ku amé hernie discale te bako fajj woñu 77 943 06 88 77 943 06 88 wala 76 650 34 34 budé diwanu Dakar nga nek ñëwël rebeus ci pakku ferray bi nga woñu ci 77 943 06 88 ñi nga xamné dañu amé hernie hiatale nak mom deun lay japp ab deun lay japp ci xéti estomac yi la bok waye bokkuñu ndax mom xëter bi dafa am fu mu séparé wo ak estomac bi lolu nak moy am jafé jafé motax ñu nan ko hernie hiatale hernie nak foko dégg rek moy organe bu génn place am dem ci place bo xamné waru fa nek amna ñum dal nak ñu jappé né dañu amé estomac ñukay faj estomac ñom tamit reen ba déwen ta fekk né hernie hiatale lañ am ñu bayyi xel lolu kon taw di pour nga man ko fajj il faut nga geustu bu baakha baakha baax ko am hernie hiatale won ci 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga wote ci 76 650 34 am naño xam dañu am hernie inguinale hernie yi nak bari na hernie inguinale hernie de la ligne balance hernie umbilicale hernie yoy yep ay xet la bu fekké né hernie bi da nek ci mbakh gi ci wétu jumbax bi wala mu ñew ci wétu biir bi wala mu japp ci way yoré yi bobu lañu wax face inguinal yoy yep ay hernie la yo xamné kum dal ñewal 77 hernie nak boko xamul ci wolof mom lañu wax ulde hernie nak boko déggé moy place organe bo xamné dafa génn place am dem ci place bo xamné nek warul nek place am ndax biir bi dafa am ay misama ay mi dafa am explication xamne day gudd du fi xaj bu fekke na fatul fep nak mi sama ay fatu ñu fep nak organe bob man na fa jaar genn moy waral ñuy wax hernie man na genn fu nek ci yaram wi nak ken kep ko am hernie inguinal wala hiatale wala umbilical wala hernie ligne blanche yoy yep dañ koy safara ñewal rebeus ci pakku ferray bi wala nga woon ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woon ci 76 650 34 34 amna ñoo xamne estomac lañ am estomac nak ab tir la waye tawat bi nga xamne moy dal tir bobu mom lañ wax ilchar mom bu dalé nit ki gemiñam day fur yeen say wala muy xessen muy xessew muy faral di xéñ dal wala dootu mëna lek yu safi lu melni ataya bu for wala café gu for wala ñam yu frox yi du ko mëna lek lu metté metti la momitam muy tawat jo xamne ñi ci woté bari na way ñuko mëna faj mu wër bari wul ñu yor ci garab yu efficace nak képp ko bëgg faj mu wër wotel ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi bo fi accès rek bo woté ci 76 650 34 34 insha allah rabbi dañ la safral sa tawat jojo amna ño xamné ulcère gastrique lañ am ño xamné reflux gastrique lañ am buñ lekké ba paré lañuy commencé am choono ñi buñ xifé lañuy commencé am choono ñi liñ lek day melni da fay gennat lolou moy reflux gastrique kon kum dal woñ ci 77 943 06 88 wala nga ñew rewes ci pakou ferray bi nga wote ci numéro yoyu ñu gindi la nga mëna am sa safara ci carte nu yalla amna ño xamné prostate lañ am prostate nak ñaari façon la amna ño xamné sen prostate dafa teju mënu ño tour ndox liñu wax blocage urinaire sen ndox da fay bloqué am ño xamné sen prostate dafa tijéku ba suñ bëggé tour ndox sax lu néw buñ yéxé lu néw néw def ko ci seen yéré loolu moy prostate bi nga xamné dafa tijé ko prostate bi nga xamné da teju nak moy bi nga xamné borom mënta tour ndox ba dañ koy défal sonde mu doora mëna tour ndox yoy yépp ci ay xéetu prostate la ki amé prostate nak mën nañu wo 77 943 06 88 wala mu woñ ci 76 650 34 34 mure diwan dakar la ñewal rewes ci pakou ferray bi nga wote ci 77 943 06 88 ñi nga xamne dañu am rheumatisme ak arthrose rheumatisme nak mom mi ngi japp ndeguy ci articulation ci ndeguy fofu lay japp budé arthrose nak mi ngi japp ci omi mom dafa am cartilage am liquide bu nek fofu bo xamne bu jexé ñaar yax yi dañuy lalanté muy lu metté metti kumu dal ñaare boy julli sax ci bang ngay tok do meuna taxaw julli wala sax da ngay gapru ñi nga xamne dañu amé arthrose wala ñu amé rheumatisme nañ ñu wot 77 943 06 88 77 943 06 88 wala ñu woon ci 76 650 34 34 wala ñu ñew rebe ci pakou ferray bi ñu wota ci numéro yoyu danañ ñu gis insha allah rabbi mëna jot seen safra amna ño xamné liñu wax produit bi ñu wax jongama garab la go xamné dañ koy liggéey pour ñi bëgg am ay hanche ñi bëgg am forme bu rafet dal ñoko taxajuk dañ koy baxal dal di koy toggé sankal wala dal dañ leen expliquer bam gëna leer seen bop mais da fay mayé mas lay maye day defar sa jëm ba nga ba mucc ayib ma sha Allah fofu lañ ci yam ñi nga xamne dañoo bëgg tamit yaram bu rafet bu lisse ñi joge ci nampal wala ñu joge ci fièvre ba jeex wala ñu jek jek perte poids indi lañ leen garab buñ wax Nadir Gouro mom itam da fay maye yaram kuko soxla ñewal rebus ci pakou ferray bi wala nga woon ci 77 943 06 88 amna ño xamne goitre lañ am goitre nak aw xor lay doon ab bul bu mak lay doon nek ci bolig nit ki ci boligi fofu lay japp dañ koy ëppalanté nak dana dal goor nak waye jigen ñi la ëpp lu mi dal guat kum dal woon ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woon 76 650 34 34 wala nga ñew rebes ci pakou ferray bi bo woté ci numéro yoy rek ñu gindi la insha Allah amna ño xamné hypertension artérielle manam tension bo xamné da fay yek ak ñi nga xamné sax dañu amé tension buy wacc nak mom baxul sax waye mo tané bi yek ndax bi yek mom ñu upp ci ñi mi dal buñ amut sens man na leena yobbu ci AVC man na leena yobbu ci yeneen yi tawat yu bare bare kon ku xamné da nga amé tension buy yek fexel ba régler ko ba mu normal bu dul lool rek man na la yobbu ci AVC ta kon day gëna compliquer ku soxla garabu tension bobu won ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebes ci pakou ferray bi nga wote ci numéro yoyu inshallah rabbi dañ la gindi amna ño xamne dañu am liñu wax oligospermie am asospermie am asanospermie suspermie yi bari na moy goor ñi nga xamne sen man yu dafa oyof ba mënu ñoo am dom lolu kum dal dom dula yomb ligéyal nañ ci garab yu wër yu efficace yo xamné ñi nga xamné seen ndox dafa oyof wala seeni wala xandian doyul wala dal galankor yi nek fofu bari na wala lim bi nga xamné mom la wala xandian yi wara am matuko fek matuko nak pour nga am dom day jafé trop dafa nañ len garab go xamné ñu ko ligéy ci suñu garab yi muy garab yu wër yo xamné traitement yagut ku amé jafé jafé bobu woñu 77 943 06 88 wala nga wonu ci 76 550 34 34 wala nga ñew rewes ci pakku feray bi nga wote ci numéro yoy ñu gindi la inshallah ñi nga xamne dañu am mot de tête nak ay façon la amna ño xamne seen genn walu bop moy metti ñukay wax migraine am ño xamne cholestérol lañ am ñi dañu amé tension bu fekké ne jëbi moy faral di metti tension bu yek da koy def ñi seen digg bop moy metti ñi seen ndal bop li ñi ci ciukel ba lay metté yoy yep ay mandarga la ay metitu bop la kon ki nga xamne mo de tête da ko sonal mom tamit na wote ci 77 943 06 88 ñi nga xamne dañu am bir buy metti muy mode vente ñoñu tamit amna ño xamne mo yaq seen aduna bu len danelé dañuy seug banko muy lu metté metti mëna def 30 minutes wala 40 am ño xamne 24 heures da koy am sédat ñu dem doxi seen soxla am ño xamne 20 minutes 30 minutes len di danel ñu doxi seen soxla buñ jëlé garab yi inshallah rabbi da koy faj mu wër man nañu wo 77 943 06 88 wala 76 550 34 34 wala ñu ñew rewes ci pakku feray bi inshallah rabbi dañ fi fekk seen garab bolodement de vente wala vente gonful ñi nga xamne seen biir dafa newi bolek di joy di rire suba ak ngone buñ toge ci mbolo sax dañ am kersa ndax ni biir bi di yuxo ñoñu buñ ñewé dañ ci fekk seen garab inshallah rabbi man nañu wo 77 943 06 88 amna ño xamne gonflement des pieds et des chevilles moy fi ngay joggé ak kaw tank bi touti da fay newi bu reey ben bi ëpp morom ji kum dal ñewal rebas ci pakko feray bi wala nga woñ 77 943 06 88 am ño xamne drépanocytose lañ am drépanon nak ay xéet la globule rouge moy banku ci bir dafa wara melni miskit ci misal forme bi mais bu fekke dafa banku nak moy waral drèb bi du circuler dana mom nak dañ koy donanté ñi seeni wajur dañ koy am ñi seen papa ñoko am wala seen yaay ñu jël ko fofu wala yenn sey yu jégué yantoy motax mag ñi daan ko jé daan ko bañ yoy yépp da fay indi drépanocytose mom nak ay xéet la amna SS am AS am SA gëna yaatu lolu waye ku am drépanocytose bako savoir mu wër complètement woñu 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 550 34 34 wala nga ñew rewes ci pakku feray bi inshallah rabbi ding fi fekk sa safara tuberculose chronique dañ koy safara fofu khuxan moy ñaari buli ci souf ben bi day ëpp morom ji di metti di mag kum dal ñewal AVC dafa am ischemic am hemorrhagic moy bi japp ci yoonu dret ji ak bi japp ci yur gi yoy tepp ay xetu AVC la ñi nga xamne dañu amé cancer nak moy ngal ci wolof day japp ci yaram day japp ci foie ñi nga xamne dañu am difficulté à respiratoire manam jafé noy lañu am ñi am manque de plaisir manam buñu and ak seeni borom kër duñ ci yegg dara ñi seen règle di metti muy règle douloureuse ñi amé bronchite ñi amé cancer colorectal muy fièvre bo xamne mbax lay japp ñi am migraine ñi am épilepsie ñi am calcul rénal ñaari rein ci ginnaw bu fekké né dafa am lu melni ay donjo xorom bu nit ki di tour ndox da fay andale ak drete fièvre moy yaram bo xamne da fay tang di metti mom tamit dañ koy safara inshallah rabbi insomnie ñi nga xamne nalaw dalena jafé cholestérol diiw gu bari ci yaram hématurie moy ñi nga xamne dañuy saw drete buñuy saw dañuy gis ne day and ak drete infection urinaire xéti infection yépp dañ koy traiter tamit fibrome ak kyste yoy yépp dañ koy traiter brûlure moy lak ñi nga xamne dañoo am ay lak ba paré bëgg mu wër té du and ak ben tas douleur cardiaque moy dënd bo xamne da fay faral di fat di metti énergie nocturne moy ñi sawlal mën na japp mak mën na japp goné kyste ovarien ak myome uterine yoy yépp dañ koy safara fofu anémie moy ñi nga xamne dañuy mir di manki drèt douleur mammaire moy ñi nga xamne dañoo am problème veine wuy metti mauvaise haleine ak douleur ba ventre moy bir buy faral di metti di jam vitamine complet am garab go xamne vitamine complet la perte blanche moy xéti perte blanche yépp infection gonéko moy chopis mom la olaf di wax soppis yoy yep dañ koy traité ci cabine bi dama bëgg nak mu gaaw motax ñu tënku ko képp ko xamne dal am nga tawat ci tawat yoyu wotel ci 77 943 06 88 ma ngi tambulé ci garab gima tambulé won muy gor pire 100% katan garab la go xamne dama koy jaay garanté ko boko jëlé tay té amo résultat tay bo ñëwé bu wot sété indi wat ko jëlat li nga joxé won muy garab go xamne ñi néw katan ñoko mom ak as bo mëna am wolen 77 943 06 88 wala ngeen ñew rebeus ci pakku ferray bi ngeen wote ci 76 550 34 34. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yalla ñepp am jamm barke cheikhuna cheikhul khadim.